0: na kawain tapo ta namata. Ripos na ki mende ki auti e pa ete ima toan kai nora ki ka ke urua ki. Ntei inuukan ta kawai, nterore e apun karikete te iba pei rau ya kai ka mais. Au nipun konana pen karikete ka nganga. Haka unga ki taan ka paipai ni peon mamananga. Pankana e karina nurua kai ya kai inan ntai intipus. Awari ya inuwa ya kuan reita kina kondawabi sinde ki auti e ipukin kawa ya kuan kamainga kina mende kawai. Rungurungun dibitipiki, yesa mix Cook Islands 2026 Thierry Henry Hanguna nikita na penan takan mepung nikaya Vietnam iki enati yei pukin na penan takaposi kiroi nta napa ata ka ispi matenua at Miss World Pageant. Ena waki takaposi kiroi yo men duai wana kundi mewa nta pitemba. Takaposi kiroi yo ena rangin kakawaki o ndiki pa kakorakuran di Cook Islands o ari emaki na napa mga okiran anakapu John Nape I mean didi kei ka mai sin naki iraki. Iro nte Cook Islands mandatai are e kaota matan napana yei Miss Cook Islands tahia saha. I maen ki tanan rarotonga ai taku Henry Hanguna pa erangin toka nanuna nikan kaota matan napana nte ka posikira ye yo. Esa anapota ki tonga ipukinda maurin te akina pa eatuki muankai pusin toraki. Ede tingi fiwa, ndepa. Eta utipota kinu makure yu pa takapene ni case, hae eta uwa ki miina po ntipi meruwa yu wanturai. Po niya yu wangaun meruwa menna ki akarina ki ndio nora ki mea ponna ki atemeti, hae riposina ki ntai ntipusi nora ki ayo, hae emwa nkatanwa taa ki mea ntipi meisiwa neperi. Eta ku, ndio nora ki paangin te case ndi tingi, pon mei tonga tapu, ndo arumia ki roun hapai, hae imiina hewa, Ao teroro are erang ro takiriki ponte pime ni mewa na konte pime ruwa teririki au angina poni mane. Esa atipota ki nikarabu sion pisi nikamusirawa ya amen anobisa au ntaninga muin takakai yon karawante makuri nakia kona konte menna tipure nte lau toka remand center. Iri posinaki ba ekarawa ki tepepeira yu imin posina konte tamnei mende CCTV yon social media. Hari iyo siya itaamnei nito abisa nda karapusa iyo nikasikisika tepure. Ipaspoya au ntapenna nda karapusi na nuntun. Ita utakarapus ayo pa ewakin ka itakakaye au kamusirawaki ya mua abisa nda itakakaye po ntapay akakarawakin ka na iya itayan pukibuki. Nga nane au ikana kwa panana defeated Human Rights and Anti-Discrimination Commission pa iria in karawaki itakakaye atave. Ino ametan kiras. Eta kuriki pa pundaki apusmayan eka ni makureikai meirou ya taan kawakini ya pure pa anakonaan karoi makurini awa inanun tapo ake ha kawakina kia ipure. Rungurungun no napa, inakonde pupua ngaun matemenda amata ake asan kamatuaki pa amate hao amaisiriki ake haikuwa ki muindiki ndemaye ya ekurakura yon Colombia meyao. Eta kute US Geological Survey pa temaye ane aisiwa desimare awa kurakurana Epon ndiki nkwananua nte ingapong yon Jonko region nte nanu ayate pupua isi wati kilomita. Kura kura nte maye ya yo epon namakina ki yon Colombia. Nikaputa ni kutaki me ape ake awakahan mangaya narun Venezuela, Ecuador au Panama. Ama isi katiti ya ke apaka nkai au tewaki nikamewu puki nikamewa yo amata. Ake ape ya nkatiti. Ake apaka ipon wakina kongkai. Eri kita mayei ay kura yu wawa tanamakai na imiindikin wawa mayei ake ariki nto wanatai anurupekei makurunta pewa Venezuela ansiringi ya raka yon onowa tenga atupupua amata. O tangon me tenimen na amata ake asa nimete imiind na nakakipa drone Ukraine takite na makurun rusa atatastan. Akamatoa abisan da makuru ane pa Ipakoya ke amete ponte menna te tei, hai uwaririki, hai singaun menimen, hai kutaki. Nge erapataua, nge erapataua de yen drones, yon nisene kamesk, hau eraka yon taua na tanga te pupote kilomita rarona me san Ukraine. Eta kwa na tanga ni puaka Ukraine pa apon tagite na te tapun karopa, ntakawa at nevo. Ana kakipa drone Ukraine ayo pontuwa nang kai mei pokon na napuaka. Ukraine na pupura. Ntakitin ta Yon rusa, manda tayari e mwan wakina ye na poka rusa, yon Ukraine teri riki wotanga wopi me wowa. E riposi na kipaya sa Ukraine, ka kura kura riki nkaya na kakipa drone, ntakite nana tapo i rusa, a kia tako pa hapo toka ana wakini poka tepe, ayo yon Ukraine. Ninian nisek nisnes kamisk, the drone poka Ukraine, ete akina kipa hapon men, te tairi ki Nicaragua e ngaina. Rorong man panan kripas.
1: Mauri kani kripas. Ya kapuwa kinakon ng rorong ayo man te puta ki pugin te Mauri ako to kiorek na napuuto ka New Zealand ay MFET yun na nararapata NCT. Ara kay ka ake bebe iyan te tope ako program. E takinia na kamaya tata te bota ki ibugin te meuru ako te ki orak. Oye ito wana angaswa ayasan pasin tiyaw sinti ay atagin narana at te tope ako control amendment act 2025. Ayasan sa inaki doon te minitan te bota ki ibugin te meuru ako te ki orak ayo inanon te pi mewoni May 2026. Ibugin ka matuan koron nanon te suayo. Ya ito pepeire pa tapewa kanon te suayo te tope ako control amendment act 2025. Ananganaki, ayatay business, open namada pa, anayda, nanon teswa, ayo, nanon temen, ayo no wata na makaina, pa anakataw roye yay, hindi bi mewuan may, wata nga wapi monowa, di kamatuak yay kanuan, teswa yon tamok. Ay kay kanuan, ay kakakawagi, akam gay na pet na taya. Itaburo nako, ni kapene, anay nano, o anganano rin nanon te radio, o te social media, narun te internet, anang tapuak. Itaburo roko karukuan, kapungan akin, kapungan akuan, o kawakin ang tamoko, at the way, at open. Kati akin tirapata, ari tapi mati license yon tamoko. O wari ngaya, ana tapi akin akarikian na yon na koya amata, o business. Ang kanako karawat tamoko, kapungan akua, yogin pa'y, o kunariyay, nataya pa, inariyay indeke ang license. Taburo roko kapungan akuan tamoko na koya atay, akeyan, wabi matawan na tiririki ni mew. Katabuan kapungan akuan tamoko, intuwana, ma inariyay, intipakite ni moko. Itabuan kapungan akuan tamoko rin anong machine, ake akosin akuan tamoko. Ke, the venting machine, o pupay, napa inanong te internet. Katapuan te tau teaka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko itayen tokupyuto na kun nanaswa kilipes. E katapuan kita moko o tokupin nanatakutubota nabatan narud naikai tiyo noraki, makirinik, tapon deirei, peo ni mamananga inanon tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapu ake teakinaki iantesua. Ndayan nanono tapewa o noraki diayna pa inariyain nikawairakiaki takasua nakike iantepubota tara. Amata ke aurwa tesua anakasuwaya kagin de Spotify awa kasuwaya kagin nebe awan katiagin tupuwi. Ya kaumag du botan namata o business pa anariyay nata ayo o nira lanon tesua ibugin tamoko nikarikira ke temerurung mea anaurupay tamoko. Kamdapa kain kilibas o sinapenen tikiroy inanon tuwi kea puwayo.

Nakon nasina terupeis, mepum o nasim yon yuca Amerika. Ngan mepum o amiusu yon PC. Mani na sepora, mepuna o nasina. Tarupe rescha menasim, meauke mepum o amiusu yon Christmas. Mereta rescha, mepum o nasim yon Nauru. Kupa Mepum o nasmi yon Hawaii. Anausu rupin me kanikua yon Nusiran. Anausu me irun sinana faleasiu faingua. Metavalu o penina yon Tuvalu on tapua ke kamena yei. Anausu me irun tamena isai a rescha yon Tuvalu on tapua ke kamena yei. Din kivoli mepum o nasim yon Tuvalu. Anakurakina tei awatake men narara yon ape yang. President peyatake. Peitake mepum o nasim yon ape yang. Anausun dekori o rischa yon tarawa me mayana on tapwa ke kamena yei. Anausu puna ay tokanimen salona. Ntapu akia kamena yei. Kainana eka resa yon ape yang. Rona nipo directors ndokoe. Kainana community a puruhon pairiki. Kainana trustee ndi LDS. Rona nimakuri nkua ndi Kiripes Housing Cooperation on the service center. Rona nikairiri nkua ndi Tarawa Kiripes West. Stake. Kande temple trip nikapene. Rorona me irikirikira naku. Hawa inaki ya kina takaru. Tetari. Temane. Tesipu o takaina pe epesin tangiraki roura. Ae sarona isai o rescha. Ntahapu akia kambena yei. Sikukure inikosa pa yasa nikeha wetiana. Sarona isai o redfin. Ntepung e temonipung. Tepuina nokas wotanga wapi meonowa. Rapata na ewe nendrau na nausinasina yoni pairiki. Hoa inakahiyaki nteponga yo. Tepi metowa na nokas wotanga wapi meonowa. Hawa yo idiana tukuna reyatangiraki. I know that my savior loves me.

0: na mayroon din naman kampana, J-Mix Pendless. Ereng ini bukuri ini kata nata J-Mix Pendless, ari kinakin po narama, Davis to. Ba, atawahin kaya nakako yun naroon tayo na naroon na ikay.
1: Iyan nga nakako na yaroon tayo mattress tapo, mattress din ko, storage boxes, eto na may po yung dita, o daisy po yung dita. O yun na pe, arakako ibukiya na simi naroon de baby woka, baby play nets, baby cots, baby clothing, or the storage packets at din mapu indita oi buki mia ke meme tena no minta ka karu ai katenete o de busporo yai na bera poro nete ara poro ni busporo kawi buki nte busporo ke soka shoes o kau ni piri ke de jogging shoes
0: o sexy nga yan me yai na be kau ibuki ya nasimi oi bu ni buki min kami mane tayen pain ta karu ibuki ya te tena enjoy strum sits kids school bags ke tayen bag in dere buki ya nasimi kami yai na ki a meme tena no minte bag ata Roy na bangkay tayang ladies bag. Kung kami ay ni akiyarang ni mamete na namin te salon o te lava lava ladies, haro ko na bangkay na namin beira o ni kapuna ko kinipuya na pe ay kamuan te po Roy. Yay na pe pasika ibukiya te, ibukiya na simita yan pasika o wapon ng may siriki. Sa kising ay ane manikota ki mekanuan na na hardware na run na kupa aluminum at itapi may wawa at itapi may suwa. Security wire, tayang chicken fence, Sand pack. May ina pa ang toilet paw P O S. Away po ng kami arke ham kahay at JC po kaya poroy kaya mi fridge. Yay na pa ina non pa ina mi kampana at J-Mix Pentless. Ami kampana at J-Mix Pentless. E kinakin kwan narana at Dairy Store. Ari ete imanga na ipeso muwahan na peso markets. Away na main store the Causeway Kaskoni. J-Mix Pendless, pun nam kampana eti na to ano na nika ni katuro na pay ko yan may ngam o nangani ko tipo erang ini po Roy. Ham na digi Roy riki mayroon na may kampana J-Mix Pendless.

0: No, kawakin ang dengem. Tay ka rin ako amken, imaim takaway.
1: Nego, bukin tira pa na kikarin ako amken, ang kayyeta niya kanuwa na.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiribes te pupo to.

0: Na kay, karawan pupusiyan nengi on ko ako rin. Nengi ka, akim kay bukin de green bag, sinken mo'y bukin ang karete sans, o ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonian tanon natin. Karita kilipes, pakilipes, ito po to!
1: Sa wayan ni karagibay kay sa kate, kay karanang mengin na kya pa. Nene kya kuma ni nanggupinte kay nanundin nene kya asan katawrawa.
2: Karigatem, pagkiripes tapo po to.

Kupun tima tu no ora yon panan mauri FM 89.9. Takan tani ngang kaya pa kupun ipen katawan ume kani. Kaya pun ipo to wanas na tauroa dikin kaya na kono konti tirun karikin ngurung men panan kiripas. Hibukin no ora am dong ngurung ni matang di tawan ume yo.

kubun di meton rona yon panan me uri FM 89.9 na ko gari kongram mam katanwa tari hatangira kinakona kinongram de tetawana woyo.

0: No, kawakin ang bengem. Tay karena ko amken imain takaway.
1: Nego, ugin tira pa na ki karena ko amken ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papun tapem mamengi. Nangaya kawakin na ipukin isakin na pem. Ekirpes te popo to.

0: Nakay, karawang pupusiyan nengi on ko ako rin. Nengi ka, akim ka bukin the greenback, sim ka mo ibukin ang karikasans, o ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonian tanong natin. Karika kilibes, pakilibes, de boboto!
1: Sa walang ni karagibay kay sa kater, kay karanang mengin na kya pa, ning mengi kya kuma ni nang bukuntek kay nang din mengi kya asan tatawrawa.
2: Karikatem, pakilipes tapo puto.

nakon na sina tirupeis, mapum ho nasim yon yutsa Amerika. Ngan mapum ho amyusu yon PC. Mani na sepora mapuna ho nasimi. Tarupe restra manasim meauki mapum ho amyusu yon Christmas. Mereta restra mapum ho nasim yon nauru. Kupa mapum anasimi yon Hawaii. Hanausu rupen me kanikua yon nusiran. Hanausu me iron sinana. Faleasu fayunga. Metavalu apenina yon tuvalu. On tapu akeka mena yei. Hanausu me iron tamena. Hisaya rescha yon tuvalu. On tapu ake kamena yei. Rin givoli. Mapum honasim yon tuvalu. Anakurakina tei awatake men narara yon apeyang. President peitake mapum honasimi yon apeyang. Anausun tekori. Aurescha yon tarawa me mayana on tapu ake kamena yei. Anausu puna. Tokanimen salona ntapu akeka mena yei. Kainana eka resa yon apeyang. Rona ni board directors ndokoe. Kainana community puro ni pairiki. Kainana trustee the LDS. Rona ni makuri nkua ntikiripes housing cooperation or the service center. Rona ni kairiri nkua ntetarawa Kiripes West Stake. Kande tempo trip ni kapene. Rona me irikireke nanaku. Hwa inaki akina takaru. Tetari. Temane. Tesipu. Takaina pepe sintangira kiroura. He sarona. Isaya rescha. Ntapu akia kambena yei. Sikukurai ni kosa payasa ni kia kawetiana. Sarona. Isaya rescha ntepung temonipung tepuina nokas wo tenga wo pi me ono wa rapatana evene ndau na nausina sina ipairiki o ina kayaki ntepung ayo tepi me to wana nokas wo tenga wo pi me ono wa ha ayo iriana tepuna ria tangiraki I know that my savior loves me.

Oh, bukan ya, kain deh. Pengen ke boys, me aku naik. I wanna kiss the sun. Don't shine. Men kunaya ani to korana karo ko iran naratayon. Meori FM 89.9. Ito wana roi te minis simu inti awa te nuwa. Te song rasena. Te ime toan pandai tana kwa rawo wana kwem. Ni kunai ka adang adang ake ito ko panarangi ni kaunga ko keon. Katoka na pate. Te takam tani nga mate. Te nime susu ina non te. Kapuwa puen tayo ina non te. Te tani mea on tayo yo. Sana wo tapi kora imain na wa ki kanwan nara kapakantay yo ni mona kin pon ni mewa ke men drong rong tawre miya ki me arani mewa ke ne kakaki pos am drong rong ni metang

September I'm Falling in Love anare na giro nei Daniel Bradbury me ana coach are Blake Shelton aya karo ko iran nara tayan me uri FM 89.9 sa tapen gain wo ta kina kon pon nawa erang ni pai si te tai ke oi ta ko ba eta pena pen pa ka kapu puen tai nanante te tane me on tai yo mengen nan ne tirana ko kanwan te sipangam me tapen mana ko wa ki me ngai yang kai me uri FM ena te me to ne ka kukurei ko an rana kan wan dan ko wa ki ai ina nan mai teron te pakan tai ai yo sena manga ngan te ware lopo me kona na pa no secret

Saturday night, chao andare na kiron de tokoro pun nare ne ka de the Wickfield me kunaya. Narai mong kai ipon si suwa de mene sa ya pora ya wa. Yan meuri FM 89.9 takan tani nga pa. Ko te hime to ang kai ena pa nungongoran ka ka meu ko meikan ne kio ni dira na pe manuwen te urine rine ina non te ta meruan te pakantai ya yu. Terana ko kanuan te se pangam me tapia mai ka ka kawaki na te hime tanu pan roro ane ko meikai ni ka kukurei ko. Ta ko pa punia ina pe angin te kua ke to kura kai na non te te karawaki na ko te se pangam kai e tapia ne paka an paka tai ke yon kawaina na pe ne para te makuri. Na te ime tanu pan kaunga ko meikai ane ka kukurei ko tiara pa konaki pos konaki na meki na te kua te ne mea susu ata ko tanda pe kaupa te anene ngai apon saki si te te pai nungura aki te pai ni kakaki pos me ngai apon te te wana na pe meipokon te pai nora ke arangi ni paisi wa tabe ke te yei kora kaim kaina nom kuam ke te ta ko pa te anene ena kona ntoa pera amna makin ina non te tameruan te pakantai yo sena mangangan de the bad boys blue me kunai etokorak

0: Tita inapayamos.
1: Ay, pani penna ko kay na may kan ni ki, men nam ta pani ko. Kwa tayo meto nung ura may yin anon te, tata ni may on ta yeyo. Tita yin kaya waroy te minisimid na uwas ng mga tauroy na nga te, tata yeyo na kon J-Mix Spendless me kanwanwana. Tawana na pem kampana ang business. Na kuna na pende kay yay kay na nun. Ari ko tapen na pang kay nuwa wayakin na. Kin kakakaya kiyo. Sina kay na kumang kanyati tayo na kung narakampana yu. Me kanwanwana inanante tepakantaya yu.
2: Ano na yun naman kampana? J-Mix Spendless. Erang ini bukuri ni kata nata J-Mix Spendless. Are kina kinkuan narama Dairy Store. Ba atau wah ingkai yang nak aku ini nanti na narun naikai.
3: Yang ngan aku na yarun tayan mattress tapo mattress tingku storage boxes ayat ini mepuin dita. Oh desi puin dita. Oh ye ini pe arak aku ibu kia nasmi narun de baby woka baby play nets baby cots baby clothing. Oh the storage packets ayat ini mepuin dita. Oh ibu kimi ya kia memet ini nami inta kakar wai katenete. Oh de busporo. Ye ini pe araporo nete araporo ni busporo. Kau ibu kini de busporo ke soka shoes o kau ni piri ke the jogging shoes
2: o sexy ngayan me ye na pe kau ibukia na simi o ibu ni bukini nga mi mane tayen pa inta kau ibukia day then an choice drum sets kids school bags ke tayen bag in dere ibukia na simi nga mi ye na ke ameme tena no min te bag ata roi na bang kai tayen ladies bag on nga mi aini ake arang ni meme tena no min te salon o the lava lava ladies Aro ko na pangkain na ni Beira. O ni kapuna ko kini po yan na pe ay kamuan te po roi. Yay na pe pasika ibukia te, ibukia na simita yan ni pasika o wapon ng may siriki. Sa kisi ngayon na manikota ki mekanuan na na hardware na run na kupa aluminum at itipi may wawa at itipi may suwa. Security wire, dayan chicken fence, Sand pack, may ina pa ana toilet paw POS. Away po ng kami, arike kam kakakaya, at yay si po kaya po roi kaya mi fridge. Yay na pa ina nun pa ina mi kampana e J-Mix Spendless. A mi kampana e J-Mix Spendless, e kinakin kwan narana e dairy store, ari ite imangan ay peso, nuwahan me peso markets. Away na main store, the causeway kaskoni. J-Mix Spendless, pun nam kampana e tinato nanon nanikan katoro na paiko in kyan mayangam, o nanganu ko tepo, erang ini po roi. Kam na digi roi rigi, mayroon na mi kampana e J-Mix Spendless.

Pues pasan a penora de tocora na ironde, to ware chay ti boy, merora nanini, ere chi merinawa. Menan, kunaya anya karoira narata inkai, te pima ono de menesimin nawa. Inanante, te pagantaya yo. Oi mine irita anakote, to wona koima, sina, kanakwari kera, katanuata to wana, are tangra kinakuna. E kukurei te botaki ne makuri bukin suwa ki e mauchi ei. Ni katanuata ana maawa I bukin e makuri aikai. Te mena te senior liku officer level 5. Women te liku officer level 9-6. E na uki taka peyera men te pui meta uana pungin te namakai na iyo. Okas wanga wapi maono ua o nin nuwapi mea ua te namakai na peyai. Uwa tenga wapi maono ua. Tayo ka kawara te employment si paire ki bukin panin rongorongona. Kamdapa, mayroon de sa propoki, MOJ.

0: 餐店起身来买呢。
1: 呀，还是双击了，快餐店我没买呢。
2: 哎呀，妈妈，如果你没事，你去那边过来嘛。你双击了，我来你给他吃。
1: 呀，哎呀，你要其他的朋友，你帮俺，俺是双用，我没买呢，我们个巴拉巴拉巴得了。
0: 呀，哎呀，那该干不难受，我给给。哎呦，该多晚了，那 service 的 Vodafone， 哎，我那你搞了晚的，明天的那能那么包。
1: 야니고와와어야강아아르나
0: 이런데이씨이내노어넨더로이부긴가이나넘남보빠이
2: 에바이안내도요로니미시기리리기가이나어떡왜이하리노만내벤진베이사
1: 어이니때만이야가이나노아기예이
0: 이양아기때만이에나가보가나케이분시암다레보나베부긴남보빠이
3: 가와라나함다워더폰게다레보니야
4: 100
3: 이부긴남사인업 Together we can
4: 워더폰기르마스Ringa, ayo warin karawan. Karua anep den pesa ente kum na dahay.
0: Itawroin ka yon taribon aki denan Android.
1: Nakon de Play Store nam taribon, nakon search mpesa kiribes o download.
2: Aki amra ka, rinanon den pesa, a karawan po pa inebe, rinanon den pesa account, ano na kayroon, tene na 100%.
0: De baka ni po yon ta yon taribon, o pain na ko de taribon ni mahan Vodafone.
2: Ipesi, irani meno, o ikunahan ni po po ni kapenya, e warin ikin nam po pa in. Ibukin nam kan na tata. Oh, bukan. Teleponnya. Tawana akhir-akhir.
0: Ke message yon on a Facebook page Vodafone.
2: Uring akhir ada kau kembali. Kau kira mana nak kembali? Amman ni cara awam mana nak open? Anak pun nak membesa account. Anak pun ada kirim the bonus app.
3: Telepon itu cara nanti dek.
2: Kan ni kon tembesa ente muantai ay na rek.
0: Te buina kan mo nam telepon nsite de de.
1: Karina fo mi bugin te mane na ke mahuri na kon te muaisa.
0: Ay na rek i rom te buina te tara kan mo nam telepon nsite de de.
1: Te buina te tara kana amane na ke mahuri erin yan nam telepon nam pa ke amen pesa account. Nai kan ni ari na kona ande ke kan mo ham tere pere pe.
4: Kan ni kon kai tembesa. E pesi e beno ay na ta kan mo.
1: Mbesa,
0: ponansa! Iwagi mente tapet na kong te honukong. Karini kong ka hindi Mbesa, o inarike idong bonusin ng recharge, naroon niya yung sikay.
2: Uwan tara na kontinuwa tara, detapo up-up, eto kitay na, nite po gina. Unuwan tara, detapo up-up,
0: tabo ka,
2: eto kitay na, nga po. Tepin na tara, na kontepin na tungan na tara, trigo hap! Eto kitay na, inanon ni mepong. Awa po ito tara, defo! Ato kita ina inanon isipong. O titine po yung tara, nakon tinime po yung tara, the fight up.
4: What time bang? Urhin yan. Ito kita ina inanon te po yung natin po.

0: Eran en toga kinana na ni kani kota metan na pena. Minta ka pos kiro ayane. Esa na pota ki tonga ipukin te meurin te ekin na paie to kin kai busin te ora ki ete tin ki fi wai a pena. Eta ko te pota ki ni makuri ane pa te ka pene ni keis are eta ua ki mina pon te pui meru ai wantu rai. Poni ei wanga uni meru amen na ki a kari na kin teo na ora ki me pon na ki ete me te eri pose na kin te tai are e pose na koi ai te ora ki ane. Are e moani katanoa taaki te pui meisu wai ai pongin ne peri. Eta ko te onora ki pa angin te keisin te tinki pon mei tonga tapu, nta ati mia ki roun hapai, a imina heua. A te roro erangin roo takiriki pon men te pui meni mea wana pon te pui meru o te ririki, a wangina pon imane. Parisa te pota ki ni karapusi o ni pisi ni kamusirawa ia a menna noa pisa, a wana tani ngā amin te kakai yo ni karapan te makurin na kiako na kon te menna te pure, nte lau toka remand center. Eri posena ki paya karawa ki te pepe iri ane I mini pusena kon te tamnei men te CCTV, yon social media re o si ei tamnei te opisa an te karapusa ane, ne ka sisi ka te pure oni pespoia on ta pendan te karapusi na non tuun. E tako te karapusa ane pa e waken kai te kakai, o ka musra waki ya moa opisa te taini kakai pon te paya ka karawa ki kana iei ta yani buki buki. Enge nani a kana kua panana te Fiji, Human Rights and Anti-Discrimination Commission pa eria ini karawa ki te kakai e tawe e ino ameta aani ki raas. E takuri ki papunna ki abusmayen e kani makuri ai kai I roi a taani ka wakini ia pūre pa anakonani ka roi makuri ni wawa ina nun taapo a kia ka wakina ki ia I pūre. Onnung raan rong rohonna penna on naape. E nakon te pupua te ngau ni me te menna ameta a ke asa ni ka metu aki pa amete o ni mai siriki a ke aikuwa ki I mindikin te mai hihia kora kora, yon Kolumbia meo. E tako te US Geological Survey, pa te mai hihia ane poni suwa te smarea wa kora kora na, oe pondikin kwa nanu ante ngapong, yon Choco Region, nte nanu e te pupua I suwa te kilomita. A kora kora nte mai hihia ane, ina mekina ki yon Kolumbia, ni kakuta ni kota ki me ape a ke wakani me ngaya, narun Venezuela, Ecuador, o Panama. A mais katiti ya ki apa kan kai. A te waki ni kamea wipu ki ni kamea wai oa meta ki ape ya ni katiti ya ki apa ka apon waki na kona pen kai. Eri ki te meiei e kora kora nei wawa tena makaina I min diki ni wawa meiei ya ki ariki te wana te tai. A nurupe ke I makoron te pewa Venezuela o en siringia era ka yon ono wa tenga a te pupu oa meta. Te ngam me te ni mena oa meta ki asa ni me te I min nana ka ki petron Ukraine da ke tena makoron rusa e Tatas Khan. Aka me toa o pisan te makoro ane, pa I wako I ake ame te o pon te mena te tei e wareireke. O isi ngau ni meni mena ke ai kua kin kere pu tau ta ian drones, yon nefte kams. E raka yon te wana te ngā te pupua te kilomita raruana, mesta ni Ukraine. E ta wana tanga ni puaka Ukraine, pa e pon ta ake tena te tapo ni koropa, nte kawa e tanev. Anaka ki pe drones Ukraine ane pon te wana ngai me I wako nana puaka Ukraine e pupura, Nta ke ten tapu yon rusa, men te tai are moan waki na yeyena puaka rusa yon Ukraine, nu wawa te ngā wapu ina wawa. Eri posa na kipa yesa Ukraine ni kakura kora arikin kai anaka ki pe drones, nta ke ten nana tapu rusa, ake etaku paipou toka anawaki ni puaka tepe ane yon Ukraine. Nini an nifte kams nana drones ni puaka Ukraine, ete eke na kipa poni men te tai riki ni karukua ingaina. Pako punti imetua nongoran ako ni panani kipes, kora pa ipukin nongoran, Awakan ne tokin nongorong wa kiasa riki ni kata urawaki, men anaru ni karik nongorong panani kiripes.
1: Mauri kani kiripes. Ya kapu wa kinakon nam nongorong, ayo men to pota ki bukinte mauri akotu kiorek, nana po utoka New Zealand ay MFAT, inana narapata NCT. Ara kai ka ake veve I an te tō pē ko program. E takine ka mea tātā te bōtaki I bukin te meuru a kateki oraki. Pai ei tōana angaswa a yasa na pāsum jausin te a ya tāgin narana a te tō pē ko control amendment act 2025. O yasa na sāi ngāki ron te minitan te bōtaki I bukin te meuru a kateki oraki a yō I nanon te pi mea wone mei 2026. I bukin ka mea tō an koron nanon te suayu. E I te pēire pā te peua kanon te suayu te tō pē ko control amendment act 2025. Anaganaki, ayatai business, open namata pa, anaira, nanon tesua ayo, nanon temen, ayo nowa tena makaina, pa anakatau roi e yei, ndibi me uwan mei, uwa tanga wapi maonowa, nikamatoa ki yei kanuan, tesua yon temok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam dey na pa, nataya. E taburo roko, nikapene, anainano, o anganano, rinanon te radio, o de social media, narun te internet, anang tapuak. Itaburo ko karukuan, kapungan akin, kapungan akuan, o kawakin ang temoko, at the way, at open. Kati akin tirapata, arita pe met license yon temok, awari ngaya, ena tepe akin akarikin na yon, ako yon meta, options. Ang kanako karawa temoko, kapungan akua, yogin pa'y, ako na riyay, nataya pa, inariya indeke ang license. Taburo ko kapungan akuan temoko na kaya tey, ake yan, wabi metawana tiririki in mew. Katabuan kapungan akuan temoko, intawana, me inariya in tepekite nemok. Itabuan kapungan akuan temoko rinanon misiin, ake akasin akuan temok. Ke, the venting machine, o pupay, nape inanon te internet. Katabuan de tauteka o tani maguri pa anayirikirike na kampana ni moko pa inatutuko itayen tukupito na kun nanaswa kilipes. E katabuan kita moko o tukupin nanatapotubota nawatan narod naikai tiyon noraki, makirinik, tapon de ilay, peo ni mamalanga inanon tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapo ake ate akinaki iantesua. Dayan nanono tapewa o noraki diayna pa inariyayin ni kawalaki akitakasua na kike iantepubota tara. Amata ke awru atiswa anaka suwaya ka ginde spot 5 awaka suwaya ka kinaba awan ka tiagin to buwi e ka wal du botan namata a business pa anaria in nata ayo anira lan tiswa ibugin temoko nkari kira ke temerurung ma anaurupai temoko kamda ba kain kidibas a sina penen tikiroi nonon tuwi ke puwayo.

0: Maurikani kipas. Ya apa wakin aku nam rong rong. Ayo mentu pota kipukin te Mauri aku tu kiorek. Nana pota kan New Zealand ay NFAT. Ina nana rapata NCT. Ara kai ka ake vevi. Iyan te to pa ako program. Itagi niya kami tata te pota ki. Ipukin te Mauri aku tu kiorek. Oye ito wana anaswa. Ayasa na pasin tiyaw sinti. Ayatagi narana at te to pa ako control. Amendment Act 2025. Oya san sa na ki runti minute ante pota ki bukini te mauri akati ki orak. Ayo ina nanti pi me woni me 2026. I bukini kama to an koron nanun te suayu. Ye ite pere pa te pe wa kanon te suayu te tope ako control. Amendment X 2025. Ana anaki ayata I business open nama da pa anaida nanun te sua ayo ina nanti men ayo no wata namakaina. Pa anakatau roi ye ndi pi me woni me wata nga wapi monoa. I kama to aki ye kanon te sua yon te moko. Aikai kanuana, aika akakawagi, akam dia ina pet nataya. Itaburo nako ni kapeni anainano o anganano rinanan te radio o te social media narun te internete anang tapuaki. Itaburo nako karukuan kapunganakin, kapunakuan o kawakinan temoko at the web o te open. Katia kin terapata areta pe met license yon temoko awari ngaya anatepekin akariken na yon na koyo ameta o business. Nkana kukarawa temoko kapunakua yoginipay o kunariyay nataya pa inariya indeke am license. Taburoko kapunakuan temoko na koya atei akeyan wabi metawana teririki inimeo. Katabuan kapunakuan temoko ntowana me inariyay ntepekite nimoko. Itabuan kapunakuan temoko rinanon misiin ake akosinakua temoko. Ke the venting machine o pupay napa inanon te internet. Katabuan te tau teaka o tahan maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa ina tutoko itayen tokopyuto na kun nanaswa kinipas. E katabuwa kita moko o toko upin nanatapotubota nawata narudnaikai tiyon noraki, makirinik, tapon deirei, peoni mamananga inanon tapon maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapu ake teakinaki iantesua. Ndaya nanona tapewa o noraki diayna pa inariyain nikawairakia kitakasua na kike iantepubota tara. Amat aje awal waktu semua anak kasuaya kagin de Spotify, awak kasuaya kagin apa? Awak nak cakap gentu pawai? Ya kau mahu tu buatan nama ta business pa anaria nata ayu anira dalam tesua ibu gentu moko nikari kira kete merurung me anak urupai temoko. Kamu dapat kain kibas? Asin apa nanti kira ini nanti wika pawai.
1: Taran esna ko kari kita tawan at tayong ray kinandi kita terong-rong ayo tero pa na kuna hari kita panin ni meta taroy na koim kaya ng kuya ne to ko sa mga resira may kan esna ko kari kana rong-rong responsa na rin may wake at teto pa ko may na rong-rong imay na itawroy na pusmay tayong telepon.
0: Maurikani kipas. Ya kapuwa kinakon ng rongorongo. Ayo mento po ta kipugin te Mauri ako to kiorek. Nana po uto ka New Zealand ay MFAT. Ina nanarapata NCT. Ara kay ka ake vevi. Iyan te to pa ako program. Itagin yan kami atata to po ta ki. Ipugin te Mauri ako to kiorek. Oye ito wana anaswa. Ayasa na pasin tiyaw sinti. Ayatagin narana at te to pa ako control. Amendment Act 2025. Oya san sa na ki runti minute ante pota ki bukini te Mauri akati ki orak. Ayo ina nanti pi me woni me 2026. I bukini kama to an koron nanun te suayu. Ya ite pere pa te pe uwa kanon te suayu te tope ako control. Amendment X 2025. Ana anaki ayata I business open nama da pa anaida nanun te sua. Ayo ina nanti men ayo no wate namakaina. Pa anakatau roi ye yei ndi pi me woni me wata nga wapi monoa. Ni kama to aki yei kanon te sua yon temoko. Aikai kanuana, aika akakawagi, akam dia ina pet nataya. Itaburo nako, ni kapeni, anainano o anganano rinanan te radio o te social media narun te internete anang tapuaki. Itaburo nako karukuan, kapunganakin, kapunakuan o kawakinan temoko at the web o te open. Katia kin terapata, are tepe met license yon temoko. Awari ngaya, anatepeakin akariken na yon na koyo ameta o business. Nkana kukarawa temoko, kapunakua, yoginipay, o kunariyay, nataya pa, inariya indeke am license. Taburoko kapunakuan temoko na koya atei akeyan wabi metawana teririki inimeo. Katabuan kapunakuan temoko, ntowana me inariyay ntepeakite nimoko. Itabuan kapunakuan temoko rinanon misiin ake akosinakua temoko. Ke the venting machine o pupay napa inanon te internet. Katabuan te tau teaka o tahan maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa ina tutoko itayen tokopyuto na kun nanaswa kinipas. E katabuwa kita moko o toko upin nanatapotubota nawata narudnaikai tiyon noraki, makirinik, tapun di ini. Tahu ni memang pinanun tapun maguri. Tapun tak agaru awi tapi uwa tapu. Akeh tekina ki ian tesua. Daya nono nono tapi uwa norak dia ina pa. Enaria ini kawerak ya kita kasua nak ke ian tepu buat tara. Ama takie awu uwa tesua. Anak tesua ya kagin Spotify. Awa kasua ya kagin apa? Awan katia kagin tepuui. Ya kau mal tepu tan nama ta awi business pa. Enaria ini nata ayu ani ralan tesua ibu kagin temuko. Nikari kira ke temerurung me anak urupai temuko. Kamu dapat kain kiri pas, awak sini penentik roy, ini nanti wujud apa wujud.

Ay, wara men nam tapa ni kongura me yei, anta tayo yu, nang tau roi ni pusamay tayo yung taripon, yu anna ranam pa ni isu wana mea wa, kia taporo wawa, awa isu wana mea wa. Te takanta ni nga pa, itapa ni roi, tirongurunga yu na kuim, kaya kwa kan, reita rawa ni kakakipusa yu, kana kwa nam katiki roi ya kia pona, are free on Maori FM 89.9, si men, te kini kaya kan disisiraki, haya na kuim na pati takatiki roi. Ayer ente tayo yo, nangatepe wate tayo kanta ni ngando kong nautari pon.

0: Taran na yay te idaman na utarapon, hinanon te tapakan tayo ayo. Ada tayo mong kayo wapu ime uwa de menis simi ni me uwa. Asa na kong kari kita tayo yung raya kinan na narungurung responsa. Uwa wate tayo kia terapa na taparin doon ni me tata. A narungurung o te tapota kinukua kua katoki oraki. Asa na kong kari ka narungurung o imain rukun nara taripon.
1: Mauri kani kipas. Ya apa wakin aku nam rong rongu. Ayo mentu pota kipu ginti mauri aku tu kiorek. Nana pota kan insiden MFET. Hilan nana rapata NCT. Ara kai ka ake wewe. Ian tetope aku program. Eta kena kami tata tu pota ki. Ibu ginti mauri aku tu kiorek. Oya itu wana anaswa. Ayasa en pasing jauh sinti. Ayat tagi narana at the Tobacco Control Amendment Act 2025. Oya san sai na kidon te minitan te pota ki bukin te mauri a kote ki orak, a yo ina non te pi me wone me 2026. I bukin ka mato an koron na non te suayo. Ya ide pe pere pa, te pe uwa kanon te suayo te Tobacco Control Amendment Act 2025. Ana anaki, a yata I business, open nama da pa, anaida na non te sua, a yo ina non te men, a yo no wata na makaina, pa anakatau roi e yei, te pi me wone me, wata nga wapi maonowa, te ka mato aki yei kanon te sua yon tamok. Aikai kanona, aika akakawagi, okam gei nepe na taia. E taburo roko, nikapene, anainano o anganano rinanon te radio, o te social media, narun te internete, enang tabuaki. E taburo roko karukuan, kaponganakin, kaponakuan, o kawakinan temoko, e te web, o te open. Katiakin terapata, are tepe met license yon temoko, o are ngaia, ena tepeakina kariken na iyo na koya ameta, o business. Nkanako karawa temoko, kaponakua, yoginupai, o kunariyei na taia pa, inariyei indeke am license. Taburo roko kaponakuan temoko na koya tei, ake iyan wabi metawana teririki ni meo. Katabuan kaponakuan temoko, ntowana me inariyei ntepeakite ni moko. Tabuaki kaponakuan temoko rinanon misiin, ake akosinakua temoko. Ke, the venting machine, o popay nape inanon te internet. Katapuan te tau teaka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko itayen toko pito na kun nanaswa kilipas. E katapuwa kita moko o toko upin nanatapotubota nawata narud naikai teo noraki makirinik tapon deirei tau ni mamananga inanon tapon ni maguri tapon takakaro o ay tapewa tapu ake teakinaki iantesua. Dayan nanono tapewa o noraki diayna pa inariyain nikawairakiaki takasua nakike iantepubota tara. Amata ke aurwa tesua anakasuwa yaka kin de Spotify awa kasuwa yaka kin apa on ka tiagin to buwi e ka wag de botan na mata o business pa anaria in nata ayo onira ran tesua ibugin temoko ni kali kira ke temerurung ma ana urpai temoko kamra ba kan kilibas o sinapen tikiroi nonon tuwi ke apuwi

0: Mauri kani kipas. Ya apa wakin aku nam rorong? Ayo mentu pota kipu ginte Mauri aku tu kiorak. Nana pota kan New Zealand ay MFAT. Nana rapata NCT. Ara kai ka ake devi. Iyan tuto pa ako program. Ita gini ang kami atata at pota ki ipu ginte Mauri aku tu kiorak. Paya ito wana angaswa. Ayasan pasin tiyaw sinti. Ayatagin narana at tuto pa ako control amendment act 2025. Oyasan sai na kidon te minute te pota ki bukin te mauri ako te kiorak ayo ina non te pi me woni me 2026 I bukin ka batuan koron na non te suayo ye ide pe ide pa te pe wa kanon te suayo te tope ako control amendment act 2025 ana ana ki ayata I business open na mata pa anaida na non te sua ayo ina non te men ayo no wata na makaina pa ana ka tau roi ye te pi me woni me wo tanga wo pi mono wa te ka batua ki ye kanon te sua yon te mo Aikai kanuana, aika akakawagi, okam dia inape na taia. E taburo roko, nikapene, anainano, o angananu rinanan te radio, o de social media, narun te internete, anang tabuaki. E taburo roko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan temoko, at the web, o tukupin. Katiakin tirapata, ari etape met license, yon temoko, o waringaya, anatepekina kariken na yon, koyo ameta, o business. Nkanako karawa temoko, kapunakua, yoginupai, o kunariyei, na taia pa, inariyei indeke, am license. Taburoko kapunakuan temoko na koya tei, ake yan, wabi metawana teririki in mail. Katabuan kapunakuan temoko, ntowana, me inariyei, ntepekete nemoko. Tabuak kapunakuan temoko, rinanan machine, ake akosinako temoko. Ke, the venting machine, o popai, nepe inanun te internet. Katapuan te tau teaka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko itayen toko pito na kun nanaswa kilipas. E katapuwa kita moko o toko upin nanatakutubota nawata narud naikai tiyo noraki makirinik tapon deirei tau ni mamananga inanon tapon ni maguri tapon takakaro o ay tapewa tapu ake ateakinaki iantesua. Ndayan nanono tapewa o noraki diayina pa inariyain nikawairakiaki takasua na kike iantepubota tara. Ameta ke awruwa tesua anakasuwaya kagin de Spotify awa kasuwaya kagin epe awan katiakin tupuwi. Yaka umag dupotan na ameta o business pa anariyain nata ayo o nira lanon tesua ibugin temoko nikarikirake temerurung me anawrupay temoko. Kamra pa kain kilifes o sinapenen tikiroy inanon tuwiki apuwayo.
1: Mta pa ni kong rame yei, iwa pi me wanua te minisin kai mi ni mewa, netaya yo ya mawa te rain, mga nora. Rokon na utare po na kia na konan roko na konara namba, ane isuwa ni mewa kia taporo uwa, awa isuwa ni mewa, tai taparai mawa te rain in kai.

0: Me abrí, teneme agua aquí. Me abrí, un cuego tarpón media. Me abrí, media y ta. A ti se será que no coin media gangay. Antaye, pero un amni me agua aquí en detalle. Ayo nangane kwe towana ka ngai te te sira ke towana konanga ke konarine amde ke es ke kairwa ke ka ngai te sira ke na ka para pore konanga konarine amde ke es mei po konde ke ke nangane ko ke ka ngai te sira ke ayo te chipi ponte ora ke ara ngine bebe a ere ke men te men nora ki are angin te tai erota tawana te meme wowa te kirine te nuwa te ato enga amte ke es mai ganne
1: te meme
0: apanang es roi kanakuam gate ke roi Kunang darap ang kuya kwa rin sira may yaita. Yaka wata wari kipanaham ni katikiroi na kuya. Akan ako katikiroi ya menteni miya wakia. Ay pan na kuya. Akan ako kwa katikiroi ya kiyo. Pan na kuya mennam tapay yaita. Sinam yang anura di karimu ina. Mayuri teni miya wakia.
1: Mayuri
0: ngeo kutarapun meya. Meuri mai pondiki ate te sira kina koi me kangai anta ye perong amni me wa kenda ta ye yo
1: e perong adeni
0: me wa kenda ta ye yo aiya oi ara de ho ye ke ngai ya nangane ko ta wana kangai Konarinia amdeke aeski, konarinia amdeke meipua kondeke ake nanganiko, yaka ngaiti sisiraki. Kana ereke iromte chipi, nte meeme, tawana, kwa kikonaa nikevia teoraki na koye tapimen. Wawa, kukonaa nikevia teoraki na koye tapimen. O tenua, ponna kia taka nganga enariki na koim. Yaka amdeke aeski meipua kondakane.
1: Tawana.
0: Tawana. Tarani ako ang kuro yaydi kita rikina.
1: Okay.
0: Ayya. Kwa mga pun katara kim na kung narimu yina. Kurara pa. Sina, menam tapo ni kung urame yay sina kwa karikita tayo na kung te anarungurung responsa.
2: Mauri kani kipas. Ya kapuwa kina kon namrongrong. Ayo mento po ta kipugin te mauri ako tukiorek. Na napuuto ka New Zealand ay MFAT. Ina nanarapata NCT. Ara kay ka ake vevi. Iyan te tope ako program. Itagin yan kami atata at buo taki. Ibugin te mauri ako tukiorek. Oye ito wana ang aswa. Ayasa ng pasin tiyaw sinti. Ayatagin narana at te tope ako control. Amendment Act 2025. Oyasan sai na ki runti minute tan tpota ki bukin te mauri akati ki orak ayo ina nan tipi mewo ni mei 2026 ibukin ka batuan korun nanun te suayo yei te pere pa te pewa kanon te suayo te tope ako control amendment x 2025 anangana ki ayatai business open nama da pa anaida nanun te sua ayo ina nan te men ayo no wata namakaina pa anakatau roi yei tipi mewo ni mei wo tanga wapi maonowa ni ka batuan ki yei kanuan te sua yon temok Aikai kanona, aika akakawagi, okam dey na pe na taya. Etaburo roko, nikapeni, anainano, o angananu rinanan te radio, o de social media, narun te internete, enang tabuaki. Etaburo roko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan temoko, at the web, o to open. Katiakin terapata, ari tepe met license, yon temoko, o waring aya, ena tepeakin akariken na yon, koya ameta, o business. Nkanako karawa temoko, kapunakua, yoginupai, o kunariyei, na taya pa, inariyein deke, am license. Taburo roko kapunakuan temoko na koya te, akeyan, wabi metawana teririki in mail. Katabuan kapunakuan temoko, ntowana, me inariyei, ntepeakit enimoko. Etabuan kapunakuan temoko rinanan machine, ake akosinako temoko. Ke, the venting machine, o popai, nepe inanun te internet. Katabuan te tau teaka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa ina tutoko itayen toko pito na kun nana suwa kilipes. E katabua kita moko o toko upin nana taputubota nawata narud naikai te onna oraki makirinik tapon deirei taoni mamananga ina nan tapon maguri tapon takakaro o itapewa tapu ake ateakinaki iante suwa. Ndayan nanono tapewa o noraki diayina pa ina riayin nikawairakia ki takasua na kike iante bubota tara. Amata ke aurwa tesua anaka suaya ka ginde spot 5 awa ka suaya ka kinaba on ka tiagin to buwi e ka wa do namata a business pa anaria in nata ayo onira ran tesua ibugin tamoko nkari kira ke temerurum ma ana urpai tamoko kamda ba kain kilibas a sinapen tikroi inon to wi ka buwi

Mauri kani kipas. Ya kapu wakin ako namrongrongo. Ayo mento po ta kipugin te Mauri ako to kiorek. Nana po uto ka ni Sweden ay MFET. Yung nanarapata NCT. Ara kay ka ake vevi. Iyan tatope ako program. Ita kinin ka mga tata to po ta ki ipugin te Mauri ako to kiorek. Paya ito wana angaswa. Ayasan pasin tiyaw sinti. Ayatagin narana at tatope ako control amendment at 2025. Oyasan sa nga kilong timini tam tapota ki pukin te mewri ako te kiorek ayo inanon tipi mewo ni May 2026. Ibukin ka matuan koron nanon te suayo. Ya ito pepeire pa tapewa kanon te suayo te tope ako control amendment X 2025 ananga naki ayatay business open namada pa anayda nanon te suwa ayo inanon te men ayo no wata na makaina pa anakataw roi yay tipi mewo ni May wata nga wapi monowa ika matuwa ki yay kanuan te suwa yon tamok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam gei nepe na teia. Etaburo roko, nikapeni, anainanu, o angananu rinanan te radio, o te social media, narun te internete, enang tapuaki. Etaburo roko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan temoko, e te vape, o te open. Katiakin tirapata, ari tepe met license, yon temoko, o are ngaya, ena tepeakin akariken na yon, ako yometa, o business. Nkanako karawa temoko, kapunakua, yoginipai, o kunariyei, na teia pa, inariyei ndeke, am license. Taburo roko kapunakuan temoko, nako yatei, ake yan, wabi metawana teririki ni meo. Katabuan kapunakuan temoko, ntowana, me inariyei, ntepeakite ni moko. Tabuan kapunakuan temoko, rinanon machine, ake akosinako temoko. Ke, the venting machine, o pupai, nepe inanon te internet. Katabuan te tauteka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko itayen toko pito na kun nanaswa kilipes. E katabuwa kita moko o toko upin nanatapotubota nawata narod naikai tiyo noraki, makirinik, tapon deirei, peori mamananga inanon tapon maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapu ake ate akinaki iantesua. Ndaya nanono tapewa o noraki diayna pa inariyain nikawareke akitakasua na kike iantepubota tara. Amata ke aurua te sua anaka sua ya kagin de spot 5 awa ka sua ya kagin nebe on ka tekin te bui e ka wal de botan na mata o business pa anaria in nata ayo oni ra lan te sua i bugin te moko ni kali kira ke te merurung ma ana urupai te moko kamda ba kain kidi bes o sine penen te kiroi inon te wiki apoyo.

Maurikani kipas. Ya kapuwa kina kon nam rongrong. Ayo mento po ta kipugin te Mauri akot kiorek. Nana po uto ka New Zealand ay MFAT. Ina nanarapata NCT. Ara kay ka ake bebe. Iyan te tope ako program. Itagin yan kami atata at po ta ki ipugin te Mauri akot kiorek. Paya ito wana anaswa. Ayasa na pasing tiyaw sinti. Ayatagin narana at te tope ako control. Amendment Act 2025. Oyasan sa inaki doon timinit ang tapota ki pukin timewi ako tikiorek ayo inanon tipi mewoni May 2026. Ibukin ka batuan ko ron nanon tesuayo. Yay de pere pa, tapewa kanon tesuayo te tope ako control. Amendment X 2025. Anahanaki, ayatay business open namada pa anayda nanon tesua ayo inanon timen ayo no watan makaina pa anakatawroi yay tipi mewoni May wotan nga wapi monowa di ka batuaki yay kanuan tesua yon tamok. Ay kai kanona ay ka kakawagi akam gay na pet na taya etaburo roko ni kapeni anay nanu o angananu dinanan ti radio o the social media narun ti internet anang tapuak etaburo roko karukuan kapunganakin kapunakuan o kawakinan temoko at the way at open kati akin tirapata ade tapi met license yon temoko awari ngaya ana tapi akin akariken na yon na koyo amata options ngkala ko korawa temoko kapunakuwa yogin pai akunariyai na taya pa inariyai indeke am license taburo ko kapunakuan temoko na koyo atei akeyan wabi metawana teririki in mail katabuan kapunakuan temoko ntuwana me inariyai intipakit tenimoko tabuan kapunakuan temoko rinanon misin ake akosinako temoko ke the venting machine or popay na pa inanon te internet katabuan te tau teka o tani maguri pa anayirigirigi mea kampana ni moko pa inatutuko itayen tukupito na kun nanaswa kilipas. E katabuwa kita moko o tukupin nanatapotubota nawatan narun naikai tiyon noraki, makirinik, tapon deirei, taon ima mananga inonon tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapo ake ate akinaki iantesua. Dayan nanono tapewa o noraki diayna pa inariyain nikawalakia kitakasua na kike iantipubota tara. Amata ke aurwa tesua anakasuaya ka ginde spot 5 awa kasuaya ka kinaba on ka tiagin to bui e ka wal dubota namata a business pa anaria in nata ayo onira ramen tesua ibugin temoko ngari kira ke temerurum ma anaurpai temoko kamra ba kain kibes a sinapenen tikroi inon to wi ke puwayo.

0: menam tapa ne kong rame ye yo ai pun si ne mewa rigi te menes mengka ya poroi te awa no wa tarane ya kita waratai menganoran tarepona ke imo ina ke senang ko ka te tai na kon na responsa ka pene no ra ki na na rung rung wo wa te tai ke yo wa ne ria ka ina na pete ne mewa ke po ki na ngoram de de mon tai rigi yo ta kan tani ya papa ki ba ko sa ne ku kurai ang kuya ne ya no kuam ka te kiroi ki on ro ko iro ya kana kuaka te kiroi ya kuya ne kuaka te kiroi wa ki kua sana pendang inu kukurei ke mene ku pena kong kai kong o te taka te kiroi menta poi ka ararua ayere men nam ta pene kong rame ye kura arapari kinda itan dene mea wa ki ya kura pari ka responsa te pota ki no kua kua o kato ki ora ki ne ma ngana are te etape me te tope ako ki kana kua sena kana kuang kan ne ka pene ne kong kan nana rong rong responsa wo wa te tai Aya kaina na pete ni mea wa kia. Ndare mea ki mea am rongo rongo ni mea tang. Mem deru ni kariki rongo rongo ni panan kiripes.
1: Meuri kani kiripes. Ya kapu waki nakon nam rongo rongo. Ayyo mento pota ki buginte meuri akotu ki orak. Nana po utoka ni usilan ay MFAT. Inana narapata NCT. Ara kai ka akeveve ian tato pa ko program etagine ka meta ta to botaki ibugin te meuru ka tiki ora ki oye to wana anaswa ayasen passing jousin te ayatag narana at the top echo control amendment act 2025 ayasen sainagi don te minute te botaki ibugin te meuru ka tiki ora ki ayo inanon te pi me woni me 2026 ibugin ka to an koron nanon te swayo yeidre peire pa te pe wa kanon te swayo te top echo control amendment act 2025 Ananganaki, ayatai business, open namada pa, anaida, nanon tesua, ayo, nanon temen, ayo no watana makaina, pa anakatau roi, yay, divime one may, watanga wapimo noa, ikamatuaki, yay kanuan, tesua, yon tamok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam gay nepe, nataya. Etaburoko, nikapene, anainano, o anganano, rinanon te radio, o the social media, narun te internet, anang tapuak. Itaburoko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan temoko, at the web, at open. Katiakin tirapata, ade tepe met license yon temoko, awari ngaya, ana tepe kina karikian na yon na koya ameta, o business. Mkana kukarawa temoko, kapunakua, yoginupai, o kunariyay, natayapa, inariyay indeke, am license. Taburoko kapunakuan temoko na koya tei, akeyan, wabi metawana teririki in meo. Katabuan kapunakuan temoko, ntowana, me inariyay, ntepekite nimoko. Itabuan kapunakuan temoko rinanon misin, ake akosinakuan temoko. Ke, the venting machine, o pupay, nape inanon te internet. Katabuan te tau teaka o tahan maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko itayen tokupitok na kun nanaswa kilipes. E katabuan kita moko o tokupin nanatapotubota nawamata narud naikai di onnawaraki, makirinik, tapon deirei, peoni mamananga inanon tapon maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapo ake teakinaki iantesua. Ndaya nanono tapewa o inoraki di ayina pa inariyain nikawairakia kitakasua na kike iantepubota tara. Amata ke auru atesua anakasua yaka kinde Spotify awakasua yaka kinepe awan katia kinde buwi. Yaka wak dupotan na amata o business pa anariyay nata ayo o nira lanan tesua ibu kinde temoko nkarikira ke temerurung me anaurupay temoko. Kamra pa kain kilifes o sinepenen tikiroi inanon tuwike apuwayo.

Ito suwa yu te tope ako control amendment Acts 2025 ananganaki ayatay business open nama da pa anayda nanon te suwa ayo yu nanon te men ayo nawa te namakaina pa anakataw roi yay hindi bimba uwan may uwa tanga wapi mo nawa ikamatuak yay kanuan te suwa yon tamok ay kay kanuan ay kakakawagi akam gay na pet na taya itaburo nako ni kapene anay nano o anganano rin nanon te radio o te social media narun te internet anang tapuak. Itapuroro ko karukuan, kapungan akin, kapungan akuan, o kawakin ang tumuko, at the way, at open. Kati akin tirapata, arieta pe metalizins yon tumuko, o wari ngaya, ena tepe akin akarikian na yon na koya amata, o business. Ang kanako karawa tumuko, kapungan akua, yogin pay, o kunariyay, nataya pa, inariyay indeke, am license. Tapuroro ko kapungan akuan tumuko na koya atay, akeyan, wabi metawana tiririki in mew. Katabuan kapungan akuan tumuko, intuwana, me inariyay, intipakit ni muko. Itabuan kapungan akuan tumuko rinanon misiin, ake akasin akuan tumuko. Ke, the venting machine, o pupay, napa inanon te internet. Katapuan te tau teaka o tani maguri pa anayirikirike na kampana ni moko pa inatutuko itayan tukupito na kun nanaswa kinipes. E katapuwa kita moko o tukupin na natapotubota nabata narod naikai tiyon noraki, makirinik, tapon deirei, taon ni mamananga inanon tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapo ake ate akinaki iantesua. Ndayan nanono tapewa o noraki diayna pa inariyain ni kawairaki akitakasua na kike iantepubota tara. Amata ke awru atiswa anakaswa yaka kin despot 5 awakaswa yaka kin apa on katya kin tobuwi e kawal du botan namata a business pa anariya nata ayo onira lan tiswa ibugin tamoko nkari kira ke temerurung ma anawru pai tamoko kamra pa kain kidivas a sinapen tikroi inon tuwi ke apoyo

0: en Colombia, ni capta, ni cota que me abre aquí a Oaxaca, me haya, naro en Venezuela, Ecuador o Panamá. A maíz catiti aquí a pacancay, o te va aquí ni camea, porque ni camea, voy a meter aquí a pe, ya ni catiti aquí a paca, a ponua aquí na con el pancay. Erigite me ye, a coracora ne, wowa tena macaina y min, dikin wowa me ye, aquí a riki. Wanatetai, onurupe que imahoron tapewa Venezuela, o en Siringia, era cayon, o no watenga, o te popuameta. Tengan metenime nometa, gasa nimete imin, nanaki petron, Ukraine, daketena mahoron busa, tataskan. Akameto, obisan de mahoruan, pa ipokoya, kiamet, opuntevena de te, ewareki. Oisting on menime, naki, walking kiri, butauta yan drones, yon, nifte comes. Era cayon, te wanatenga, te popuate kilometra ruana. Mesa ni Ukraine. Eta kwa natanga ni puwaka Ukraine, pa ipuntake tena tetapu ni koropa, ntekawa aetanev. Anaka kipe drones Ukraine na ane puntewa nangkai, meipuwako na napuwaka Ukraine na apubura, ntake tentapu yon Rusa, mendeta yare muan waki na yeye napuwaka Rusa yon Ukraine, nwawa tenga wapu ime wawa. Eri bosa nakipayesa Ukraine, nakakurakura arikinkai, anaka kipe drones, ntake tena natapu Rusa, Ake etaku paipo utoka anawaki ni puwaka tepeane yon Ukraine. Nini ya nifte kams nana trons ni puwaka Ukraine, ete ya kinakipa ponimente tairiki ni karukua engaina. Wakupunti imetua nungurana kuni panani kipes. Kora paipu ki nunguram, wawaka nitoki nungurungu wa kiasariki ni kataurawaki, men anaru ni karikirungurungu panani kipes.
1: Mauri kani kipas. Ya kapuwa kina kon namrongrongo. Ayo mentopota kipuginte mauri akotu kiorek. Nanapouto kani usilan ay MFAT. Yina nanarapata NCT. Ara kai ka AKVV. Iyan tatopeako program. Itagini na kami atata atapota ki. Ipuginte mauri akotu kiorek. Oye itoana angaswa. Ayasa na pasin tiyawsin te. Ayatagin narana at tatopeako control. Amendment Act 2025. Oya san sa nga kiron timini tantapota ki bukini temeuri ako tiki orak, ayo inanon tipi mewo ni May 2026. Ibukini kamatoan koron nanon tesuayo. Ya ito pepeire pa, tapewa kanon tesuayo de topeako control amendment Act 2025. Anaganaki, ayatay business, open namata pa, anayda nanon tesua, ayo inanon temen, ayo no watana makaina, pa anakatawroi ya yay, tipi mewo ni May, wotanga wapimo noa, ni kamatoaki yay kanuan tesua yon tamok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam dey na pet nataya. Itaburoko, nikapeni, anainanu o angananu rinanan teredio, o de social media, narun te internete, anang tabuaki. Itaburoko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan tamoko, at the vape, o tukupin. Katiakin tirapata, arietapi metalicense yon tamoko, o waring aya, anatapiakin akarikan na yon na koya ameta, o business. Nkanako karawa tamoko, kapunakua, yoginipay, o kunariyay, nataya pa, inariyay indeke am license. Taburoko kapunakuan tamoko na koya atay, akeyan, wabi metawana teririki in mew. Katabuan kapunakuan tamoko, ntawana, ma inariyay, ntipakite ni moko. Itabuan kapunakuan tamoko rinanon misiin, ake akosinakuan tamoko. Ke, the venting machine, o pupay, napa inanon te internet. Katabuan te tau teka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko itayen tokopito na kun nanaswa kilipas. E katabuwa kita moko o tokopin nanatapotubota nawata narun naikai tiyo noraki makilinik tapon deirei taoni mamananga inanon tapo ni maguri tapon takakaro o ay tapewa tapo akea teakinaki iantesua. Ndaya nanona tapewa o noraki diayina pa inariyain nikawairakia kitakasua nakike iantepubota tara. Amata ke awru tesua anaka suaya ka ginde spot 5 awa ka suaya ka kinaba on ka tiagin to buwi ya ka mag de botan namata o business pa anaria in nata ayo onira ran tesua ibugin tamoko nkari kira ke temerurun ma anaurpai tamoko kamra ba kain kribes o sine penen tikiroi nonon tuwi ke apuwi

0: Aku penting metan nongorayon panan meu di FM 89 on naratay mongkai ay wapi me wanu at minis na kontiawa wanu ante tayri kayo. Ha men am tapan ko ngora me ye yon de ente tayi ayo senang tauray mongkan nen reisi ko me katanwa ta kaya tangira kina ko yente tayri kay sena wanang kan ni men tawan kan wante pong tauray miya kime tawan ara katanwa ta ni metang Awai kata nuata kia tangira kiri ayat janene. Tawan kanuan tepung ibu kincang noni kiri pes me pahana pe. Hari kata urawa ki nipon dono uan te teman tairi kayu ibu kintairi kinta pungnya yata kawapung. Tapi me tawan nongkas onto ki kora-kora nanti awa ono uan temani ngapung takate nipung. Me tuan tiang takau ring Yai katau-tauan korak-koran tiang pukin siapa makuru apa anak pe. Kangang aki anak-anak nanti ki pe nak upai aki metua men pepete. Kawai pukin tu tokuan tak kangang aki metua iroi. Ki aki metua i men tau rapai pai aki kakak kawa ki men pepete. Tapi hari ki emen tenang buang aki meja ki meyon tiaw noni kiri pes apa anak pe. Amen karau-rau ni main nak meyo. Tawananginang o takaraw mentinang po ka. Ke mentinang po kayo. E nakataw-tawa ki pa nakunaan roo tapana pa. Nte tayri ki. Roo na ki metiang e kura-kura. Merepente pe. Mtapa tape wa. Idarikin naan o takaraw e puntaw. E nakunaan roo tana pa. Tiyano ni kiripes. Rimuy nte tayri ki ay. Taran tiyano ni kiripes o paana pa. Makini me putari-tari. E narikirakin wananginang rimuy nte tayri ki ayo. Menikaraw e pipit e nakunaan e puntaw. Taraan ni ngapong, anadidi nga menikarawe pipit entai ngapong. Tiangnya nga pipit may miyang meyo na kumiyang may niku, nipidi na ni miyawa na kong tepuy na tenot, e na kunaan karimetua di meren entai na kong wapuy tenot. Taari na roi men meripu di meren entai. Taraan tepong ipukinta kapong, anadidi nga men pururu ni karawun tapatapewa, tiangnya pipit taari na roi. Merakai apa yang tarawa maya na? Taran de tayri kayu, enari kira kena wananginang dimain tayri ki. Menikarau epipet enakon nepon tau, awan kora-kora dimerenan tay. Taran ninga apung takarau epipet en apa tapi uwa, teman ninga apung, awan tapi endiri ngari mi. Tiangnya ninga epipet mei miang meyo, nakun miang meinku, nipiri nene meuwa, nakun tepui nate not, enakon awan kare metua dimerenan tay, nakun wapui te not. Tadi enaroi. Men mere pudi mere nantai. Taran tepong ibukin te takahapong ena diringa men pururu ni karau. Nta apatapia uwa tiang ea pepete tahari ena roi. Taran kuria aranuka awape meeme. Ana wananginang tautana men karau ea pepete awane pontaun tapetai. Taran ni ngapong ana wananginang tautana ni karau ea pepete nta apatapia uwa. Tiang ya pipit me miang meyo ni pirina ni meyo na kon tepuina te not ena konan kare me tuari mere nan tai na kon wapui te not tari na roi mere puta ke ni mere put mere nan tai taran te pong te ka pong ke taran te pong ipukin te ka pong ena diringa men pururu ni karaun ta pa tape wa tiang ya pipit tari na roi taran no nos peru on konau ke taran no nos tapita uya peru on konau Ana roi on karau e pepe ten tapa tapia ua. Taran ni ngapong ina pururu ni karau, nakon na e pepe ten tapa tapia ua. Tiang e pepe te, tahari ana roi. Taran tepong ibukin ta ngapong, ina didinga men pururu ni karau tapa tapia ua. Tiang e pepe te, tahari ana roi. Taran nun onoto atamena warore. Taran ni ngapong ana pururu ni karau, nakon ta karau e pepe ten tapa tapia ua. Tiang e pepe te tahari ana roi. Taran paana pe taran te tairi keiyo na rangi ni kakarau ane kora-kora di merenantai. Merepente pe anta patape uwa. Taran ni ngapong ena kakarau. Tiang e toka mei miang meyo ni pidi na tepui na nakon wapui te not. Ena konana pe ni karimetua di merenantai nakon wapui mene mewa te not. Tahari ana meripu mene puaka. Ena rangi ni puaka antai nta kakarau. Taran tepong ibukin takapong. Enadidi nga menikarawa epipit enakon naipon tau, ntapa tapi uwa. Tiang e pipi te men metu atau mei miang meyo, ni piri ne te pui na nakonte pi men meo te notch, taari na roi men merepu. Kawain na makai na iwapong ima intius ki te tani meyo. Katautawan tiura mate iapus. Ya kan tani ngaki, tiura te tairi ke iu ruai wa te minisi nakonte pui na, te dinan wa yake te semari ruai wa ke te mita. Te iapusi te pui na te minisi mi naua ni karangaina. Dia tanya uwa te semari wanua to wana te mita. Dia ra rimuina, uwa pii maono uwa te minisi na konte pii meto wana rimuina konte ingapung, de rinanua yake te semari isu uwa to wana te mita. Awa hane ta tawani kan wantepong ibukin jaonon nikiripas mepahanape. Tawani kan wantepong kan ibukin jaonon raina miyang ora waki. Adia kata ura waki. Tepakan taya na koni pon na uwa, bukin tairikin tepong ayu taka wapung. Anto ki korakorana ni pon nauwa na konte nga apong ni karangaina. Takauring ipukin korakoran takarau. Takauring nepe yon teto imetan wintiate. Ete imeto takauring yon korakoran takarau bukin chaonon raine miyang dikitirai no tapueran. Ka nga ngay kaanakunan dike meyay takapokapokan takawai. Kawai ipukin tutokwa ni ka nga nga paina te taratara roi, nkana kupusi na nanta kawai. Iaina pa katautauan, te tona kometanui ntepe, ibukin te anon rawaki, o kirismas, te anon raina miang. Kangangai kana konandike me iei, ia kakin taapa ki arinanu, o te tokwane kangangan kanne, kamenuan pai, ai kakakawaki. Te pai arike teimeto te parikon nange te ai tisi zet, ni karaurau ni main, diom te anon raina miang. Ni katautau waki paina kunaan ruota te ono, te ponga iua ni karokoa pongda ki aikai. Taraan te ono nraine miang te iraina te tairike iua, ina uanaginang mea ni kakarau, ni kunaan korakora rimerenantai, me te isa oripente pean taapa tape ua. Taraan ni ngapong ina kakarau, ni korakora rimerenantai, me te isa oripente pean taapa tape ua. Tiang e pipete me imeie ki meyo nako meyo, ni pirine to uana nako te puina te not. Taraan ta apueran, te tairike iue na uana nginango ni kakarau meni korakora, di merenantai, o te isi merepente pean taapa tape ua. Taraan ni ngapong e na uana nginang tautana meni karau e pipete taapa tape ua. Tiang e pipete me imeie ki meyo nako meyo, ni pirine to uana nako te puina te not. Taraan kirismes iai katautauan te toi me tanuin tepe, pena kunaan ruota kirismes irimuin te tairiki ei. Taraan te tairikin kanne na uananginang tautana me nikarau e pontau ntaapa tape ua. Taraan ni ngaaponge na uananginang tautana nikarau e pipete ntaapa tape ua. Tiang e jaa pipete me imeie ki meio nako meio ni pirina tauana nakon te puina te noot. Taari na roi, usin nao me imeie ki wowa na kon wowa te semare ni mewa te mita rietana. Taraani kanton in kanni yei katautauan te taana pe imetan uin tepe pe na konan ruota kanton di muin te tairike iu. Taraan te tairike na roi men pururu ni karau, taraan ni ngapong te wanang nang tautano ni karau e pipeten taapa tape ua. Tiange ya pipete me ime inuku ni pirine ni mewa na kon te puine te not, taari na roi usin nao me ime yeki. Wowa na kon wowa te semare ni mewa te mita rietana. Taraan kanwan te pong ibukin ta kaapong. Ane te tawan kanwan te pong ibukin te tairi ke iyo anto ki korakorana ni ngaapong. Ariasan kataurawa ki men naopisin tawan kanwan te pong ari peso. Takaantani nga paetapanin te taia ni kauring ay kaapes. Ay ka mais ina nante te ponga yo ke ina non pongira kai kai ayare paina te taratara roi ke on to perai ka nga ke kona kona rota kiai Iyong kan ito wana rakatan watan imetang, ari atang irakina penakunan te tairik ya iyo.
1: Applications are now invited from all suitably qualified persons to fill in the permanent positions under the Ministry of Fisheries and Ocean Resources. These vacant positions are one Principal Fisheries Officer, Level 5, one Principal Compliance Officer, Level 5, one Principal Verification Officer, Level 5, one registry clerk officer, level 18-15 by 14-12, one fisheries assistant, level 18-15 by 14-12, three senior fisheries assistant, level 11-10, three field enforcement officer, level 12-11, one master fisherman, level 11-10, one media officer, level 11-10, one storeman, level 18-17, one coastal surveyor, level 13-12, one driver, level 19-18, one legal advisor, or one legal advisor, level 6-5, one procurement officer, level 9-7, one fisheries officer, level 9-7, and one fisheries technician, level 17 by 16-15 by 14-13. Deadline for registration is the 14th of August 2026. Please check with the National Employment Registration Office, NER, at the Ministry of Employment and Human Resource Headquarters Office in Baidiki. Thank you, and that's from the OYC DSM4.

0: Oh, imain na sila itan ako. Kanwan nara katayde kayo ayo na peto wan nara katanwata. E kukuri ite pota kini makuri ipokin suwa kite mouche ni katanwata na mawa ipokin makuri ay kay. Temen na te senior liku officer level 5. Women te liku officer level 9-6. E na ukita kapayara nte pi meto wan nte na magay na ayo wo watanga wapi maonowa. O niin nuwa pi mewa. Naokas wanga wapi maonowa. Tayo kakabarat employment si paide ki pagin paninin rongorongona. Kamdapa, mayroon ti sakurupoki. M.O.J.
1: Nauri! Menani kampana AKCDL, Kiribes Coconut Development Limited. Ang kampana ipagin poposin takataka, iyon Kiribes, kanantemo, Punto ko na may pukon o ina na karo pa yung KCDL at yung karo ki menuan teruka at tipin. Anong demoa, ikaro ki men tipin o ndengana ki merengana na at kaya rin ko may sinanok. Ibukin ka pa yung siyente mo ayin eh, pa yung nawayakuan ng kapong. Ipaisin niya ay poroy, ikaw na neke na netwata, anobis, KCDL ibeso ito run na bawang.

0: Apo ano ang Greenback? Yung ginagawa ng Greenback track ng tukwan na yun tayong tukwan na. Rita kyo ang sex na kung tayong paisu at inuwakya, awakya o nung tuwa na wawa. Oho, tatatap na takawa na kumaya kaya yung kainas na akirikwan ng Greenback. Sa wayang katina to at taraba, kiribes de popoto!
1: Kapunganay sa Greenback, ipugin na niya kaya kimka. Karawan ka pa yung kirindeg, o kasinya kini kirera rikin takawain ti tayere na rikwa kiyay. Karikatem, kakiripes te po puto!

0: Una campana a Vodafone. Pataye angkai, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yai kaya napakan po. Vodafone, amon tinatiroy na ronde Samsung, at ayo 6, nipona at ibubu api meruwew. Ayay rinabi na anakis, ayake po na.
1: Yang kami, kuwa na nga kide na pa ng Samsung.
0: Payayara ka na kide na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ayaw wabubu at ipi meruwew po ng kay. Apun po na roy, wabubu at ipi meruwew. Kuwara nan, temoto yi 14 at tepupu at tepi meruwaiwa ZTE 835 tepupu at tepi meruwaiwa po nang kai kuwara napet nan, tenubia vi 70 at wabupu at tara po nang kai apu na roy, punu wabupu at tepi meruwaiwa tenubia TV 80 max wabupu at tepi meruwaiwa po nang kai apu na roy may maina wabupu at tepi meruwaiwa
1: anaya anaya, ngayya muante ka nganga mwota phone nan eke Xiaomi Poco E wapupua wapui meruwa wa te tahara pona, ankai, ea pupu ki tauana kon wapupua wapui meruwa wa. Tablets ei kātau roi nana peira, eka te Samsung Tab A9, o ea pun pupu ki tauana kon tini pupua ni meapui meruwa wa. Ana Tab A9 Plus, ni pona ei si pupua wapui meruwa wa. O ni pupu ki tauana, ni pupu ki tauana kon o ni pupua ni meapui te tahara. Ka pua ankai wawa te Samsung A07, o ena reki rong, tini meapui ni percent te paka ni pua yoana mka wawa antare pon, at the AO7. Irarike nane a my phone at the 17 na kaki nanako. O tapio wari kitare pon ay katawroi nanon peira. Po pa ingay pa yeke o kyo kitare.

0: pintles are kinakin kwan narana e devi store pa atawa inga yan nakako inaron peina naron nai kai
1: yang nga nakako na yaron te yan mattress tapo mattress tinku storage boxes e tene me puindita o desi puindita o yena pe arakako I bugia na simi naron de baby woka baby playmats baby cots baby clothing o de storage packets e tene me puindita o I bugimia ke me me tene no min ta kakaru wa ikatene te o de busporo yena pe araporo nete araporo ni busporo kau I bugin te busporo ke soka shoes o kau ni piri ke te jogging shoes
0: o sexy nga ya me yena pe kau I bugia na simi o I bugin I bugin inga mi mane ta yen pa inta kakaru I bugia te tenan choice drum sets kids school bags kita yen bag in dere bukia na simi kami aina ki ameme tena no min te bag ata roi na bang kai yen ladies bag on kami aini aki arang ni meme tena no min te salon o te lava lava ladies aro kona bang kai na no ni beira o ni ka pono kwa ki ni po ya na pe ai ka amwan te po roi yen na pe pasi kai bukia te bukia na simi ta yen pasi pa o ma po nang mai siriki saki si nga ya ne meni kota ki me ka mon na na hardware na run ana kopa alu Aluminum at the depi me wawa at the depi me isuwa. Security wire, dayan chicken fence, sand pack. Meye inape ana toilet paw, POS. Awai punin kami, arike kamkaha kaya, te isi po kia poroi kia mi fridge. Ye inape inanoni pein na mi kampana e J-Mix Pentless. Ami kampana e J-Mix Pentless, e kinakin kwan narana e dairy store. Ari ite imanga na ipeso, nuwakan me peso markets. Awai yana main store the causeway kaskoni. J-Mix Pendless, pun nam kampana eti neto anano nanikan katoro na paiko in yan mayangam, o nangani ko te po erang ini po roi. Kam na digi roi riki, mayroon na may kampana e J-Mix Pendless.

At ako pa PC, nende da kukurei. Ya karo ko iraroin naratay, yon Maori FM 89.9. Tapi mea wawaroin kay te minisimin, tiya wabano wan te tahiri kayo. Nandam tapa ni kong rame yei, ang kay punipeni aramuan taon katanwata, sina kunani ko aki. Ara katanwata ikay, niteran roi wanua. Te kuata na kondruay wa, am kong ra, ade am karakin ka wamesu na koim ko ite atei ko ngora na pangkai ion panan meuri fm 89.9 tiki ko ngora me ider ki am karu yom nam ka ke yom te pas yan me ngam on ta pa ki ko kare ki panan meuri fm ye sena te me ton kana ko ide ki ta pe ko ra ara wo won na ne ne e pokin kana ko rawan kana wan nam ka ta ide ki ayo ke ngayari tirana ko kanwa na meikane te ime toi dari kiu na uo uwei ko me tapio kora nroana ki me katanua taika ki mototo me iru yara pota ki ne mokuri kampana me business aki a te ime toi na pen popoutoka ngungura na uante te tairi kia iu.

mapumanay ti kirinteg ipukinneng ikiyakim ka. Karawan ka tayang kirinteg, makasinye kinikide darikin takawain ti tayare na rikwa kiyay. Parikatem, pagkiripes te po puto!

0: 我的父母。我的爷安哥，爷的爷那个，你不敢不？爷那个不我的父母。Yang kaya na pakan bu, what the phone? I want to make a roin around the Samsung at the U6. Nipona to bubu api meruel. A yay never met an a case. A yaka phone?
1: Yang kami, who am I giving up an Samsung?
0: By air can make even a kawari in a room na you. The U7, I won't want to be meruel upon a name. Upon Pona Roy, what would want to be meruel? Go on a man. The motto E 14 at the bubu to be meruel. ZTE 835. The bubu want to be meruel upon a name. Kuwaran na pinan, tinubi ay 70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roi, punong wabubuwa ni mapimerwewa. Tinubi ay TV 80 Max, wabubuwa bimerwewa po ng kay. O po na roi may mayna, wabubuwa, ano bimerwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang tika nga nga mo ta po na niki. Xiaomi Poco, e wabubuwa bimerwewa tatara po na ang kay. E po po kitawa na kung wabubuwa bimerwewa. Tablet ay kata roi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9 o ya pun pupu kitawa na kon tini pupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni pona ay si pupuwa ni mapi meruwewa. O ni pupu kitawa ni pupu kitawa na kon o ni pupuwa ni mapi titara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o ina rekirom tini mapi ni present de paka ni po yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irekin na ni ang my phone na the 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kikita niya.

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigarang nan nan. Ay, may sila nila, no? Agwood ako.
2: Never letting you go.
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ito yung Vodafone.
1: Kaya kina ko na yung honor pa yung akong telephone naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige roi,
0: tapayin ni kayo school naman Vodafone at yung kamukhaan ng mga iya.
1: Yaya na mga iPhone na ito, yung nawala-wala, bigyan na daw, ipay na ito, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Nauri. Menani kampana AKCDL, Kiribes Coconut Development Limited. Ang kampana ipagin puposin takataka, yon Kiribes, kanantemua, kanantemua. Punto ko na may ipokon, o yun na nakaroa pa AKCDL, at ikaroa kimenuan teroka at tipin. Kanantemua, ikaroa kimen tipin, o ndenghana kimerenganana, aki yaro ko may sinanok, ibukin ka pa isiyantemuayin eh. Pai na waya kuan kapung e pesi ya e poroi e konandeke na net kuata anobis kesi dia e beson to run about.

0: 我的风
1: 呀你我也能把面对给他心里我的风
0: 呀你我今天能拿到他的家人能心里我的风把你干嘛还是不咋啦的吗你
2: 我让他心里我的风啊心里我的风我让他我的风
3: 他我让他也能说我的风你不听我啊也就是你在打发我的电影段都没有我的风
2: 来呢一心的是个人一心的是个人Yana kong kay Devisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Goldapong. Ada kumakain na ngayon. Heta na po niya. Tinamba F. Gawa na. Hakiya-hakiya. Ibigin na panginin. Dungor na ko na. Yana kong kay Devisin.
0: Kung matay ang kayero, Devisin yun na tere-tipes.
1: Ibigin po kami. Kawaran mangan Goldapong na diya. Kamakain na ngayon. Heta na po niya. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin panginin. Dungor na ko
2: na. Kapwa ang tanasin kay. Honor yara po roi ka na dry. Ibigin. Kukunan. Kung ano kapo ka ng tada sim men de mo pa men statue for one away to pop yan broadband that's a gift to
0: katayan kai
2: wonderful together we can.

na kwa yana sina tane o yosa na mita pa na makuri sina naku. Ana usu tamena tangutu o sina na raisite yon narure on ta pa kekamena yei. Ana usu puna yone akiripa yon narure on ta pa kekamena yei. Sa kosa metena nukawaki paya musira wa menteme wei sinara sipura taka innape e tangira kiroura e teramutu tangutu. Ntepong ee taka wapung. Tepi meta wana nokas wanga wapui meono ua. Pukini metena ea kuro arakina. Rapatana evenin nda uiroyena sina raisite tepeopo iti arereki. Awamnari enako meiroyena sina sipuna kaina pena ikatangiria meyon tarawa o sina nukuni kiripes. Enaka iya kirapatana ni ngapong diawa tepuina ntemua ni ngapong. Awayyo iriana tenine yaroko neuniko kurei.

0: Me nam tapa ne kong rame ye yo tebu me suwari kite menes mangka yo ya porai ruai wa sawakan na kon ponte tai nong rai kira nam kara kine kawa me sun de tairi ke yo me sana angan mo vota phone me ana rong rong ri kita pe oi main po ponte kwata na kon ruai wan de tairi ke auringa are me nam kara kine kawa me su a samanga tare mu ya me kapenen ko kan dai en rong rong na koim na nan detai ri kya yo
1: Together we can.

Ani nka ne dogi nara karage wari eri ko kanga niye ika menga na tukta na na kwa imko ite ite ite tayi kai yoke karake nende wari nas didin hoja. Awo kanda ringa ya papa ki pa ya wame sum anto kina pa kusum ite tayi kai yoke o ita upa kota ora nka ina kanda mtai ni mesu erang inda mero ibukim poko anga na peni menga usuma ka na konte inga hapung ibukin karawan si pangam mai ka kona konaan karoi o ima ina pa kaya kina mdeire. Awo pa kaita wabes tiri na kwa im ite sawa moran ite tayi kai yoke. Oh, ikan kau ringko pangkara gini kau wamesu. Ina mengawa kene pangkara gini nakon reken tepung ningabung tekan miapung. Am sakara gini tetairi kayu pun ngai temetan moni simion tahatiru korang nipesenda wai bukin nunguram. Kona mesuroi, asapu umake.

Pacific Top Up! Di meton tayo na kung tumen rom, memporati. O ay nakangarom, si karinang kay kanuntay ang garbon ng bayon kiribes men top up online, men tapo na kung John Mappe na rin Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, ebaisi, o menimen roy. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificcalandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: night bus.
1: Si wawa de tara ako na kuwi ni kapungana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kona nintane ti mentiyo ti buina ti tahiri ki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori esta to wana wawa ke ti poki ibukin kayo na kim ti pororoin. De tata hari ek kapungana ti na pene tayo nang siyawa awan ta karangay na.
0: Ori esta to wana wawa ke ti poki ibukin kayo na ti pororoin. De tata hari ek kapungana ti na pene tayo nang siyawa awan ta karangay na.
2: Yay tayo nga siwa! Ako
0: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ya, ai bunai ke kona na kana sede swa da phone
2: ne. Ori na pa wood phone. Ya di kona ne peria ananga i bukim koi tigirnes.
0: Ya kupe.
2: I bukim te mem na wood phone dai na ko. Ya na sis na ron da kupe. Don't recharge me. All the secret. Kana kwa dai pa ke kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Kaya kanwagin ang telepon na iro yung mutu, aro-arom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin ng rongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwagin ng rongorongo, ikatotuko na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, kapon ko awa.
2: Ya kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the bot.
0: Whip-topper.
1: Ya, yeah, mga te-whip-topper, ba, mga

Turn out the light and love me tonight. Hiron de Dawari Don Williams. Ati ta kanta ni nga pa. Iyapo nung waroy te. Te meso at te masirawin na nun te. Te tayri kaya yu oke. Iyapo nung poroin kay te puina. Iyon Meori FM 89.9. Kaya iyapo nung kotiaro ay namba te puina. Te tayri kaya yu. O may kay doon ay kong ura. Iyapo nung kona pento kinakanuan nara. Katayri kinakoyim. Tairi kin nampong ayo ate taka wapong tepi meta wana pangin tena makai na yokas wong watanga a wapi mono wa taka ita wae pesente meto nungung ram men muan rona kim irong meuri efe.

A de to banan ka meurina ko emte nga po ngayu ko ya ko smaga ne ka uku ki de nga po ngayu yan panan meuri FM te tain kai e tera ro yo e tera ro isu wan janon rawa ki o e tera wan wan janon raina mandam tapa ne ko uku ki me ye a ayo ana ka usus meuri FM 89.9 e pa ke nga po ngin nam po ngayu e te taka tene pong te pi me wowa no kasu watanga wapi mano wa ate takara o te ang kai ei te tere mui te utana ki ang kai ei te taka nganga na kon nara misin me enge nane te tai ei un kai yo ki rano na senang te roi mo nana ko ara ka usu sena ko im tape ko rane ne aki yesan dine rine ipa ka utani metam ngana kim te merurung kau takim tiara pa ko na namekina te merurung ki ata intere ire yana ko usmaka na ko te pete po ka sarum ki mga kaya am tai ne exam na non te nga pa ngayo ko na tik tik roi ri ki men nam ta pa ne ko usmaka me yai di ki na ko mke ko usmaka me yoni pe om yon te ka a me yon te pas ka na na ko uske ko yana yana me ngam ai sana nuku ni kiri pas jaun on dai na merawaki kona meuri ina nan ta meran teinga pange poure ire ayo era pangai sa manga wayana pa nai taran ku kurei ina nan de temani nga pange po wayo ayo ram ni ire ta teupi narani ko mena studio ikai ni karokua te awa wowa te tan me on ta ayo sana mona na kongan yong rara na uri ne ne ka ususi ronde ironte te ware tapureka te tapureka me te cha me no to we me kunai ara ure uwe kai

Dimeton nong Orion Meuri FM 89.9 takan taninga ba ya usi metam tapi kora kana ya sandine dinei ba kau tani metam nganan de nga pong ayu ya di metam tapa ne kuang ora me ye yon kau su si ye nganan de nga pong ayu nakaina kwa mangkane tataina kwa ndam kuang ora ke mototo yang oyente menisei tera pa na kona na pendek ye ite sipangam inanan inga pong ndam pong ayu Iteran wanua temeroro me temeroro nusu kiam kong rana pa inanan te inga po ngayu. Tepuy na teminis mo inisua na kabarapulet tepuy na teminis mo inisua am nimiaw wakia. Iteran wanua am kong rare meroro nusu te inga po ngepeng. Ngayari men nam tapa ni kong rame yey awayu mong kan ni yang oyen teminisay. Daw na miyaki me tapi kura awayara nimiaw wakia ni kakakipusi bukin te inga po ngayu.

0: Quais passano per non rate, e to corano in un dedo, guarda, pura came de jame, no to we, papi, pi, popu, me acuna nantenga, ponga io. Ta cantaninga pa, e tapen tekete, temerurunke, quausenkain, wagi, me acarovana cuspangam, inanan, a tenga ponga, my turtur, ayo. Nguyene, a ten tere, quausmagana pankain, kayampas, on kayam, tere, nanantenga ponga payo, te, tapananica katikeroi. Mga kaitaraan na mixem, kaya mukaw-ukay na nante, tinga po ngayon. Tikiroy, may gani, kuya na ko sa mga ka, kuya na ko sa mga kaukuki, nungungurang darikiw yan, Mewri FM 89.9, tataya yung gani, at isa ng waki na kong nara, arawan ni kakagpo sa dito ni mga wakiya. Tapi metin wate minisin kay Mindya Waisua, ay minuan wam tiyaw nun rawaki, or way wam tiyaw nun rayna. Tayye is na angan nara sa putokara ni mewa kya tapota kinukuha kwa kato kiora ki ni mga narita pe metay sinta toko asana umurana kon kanwanwana imayan pisamayan tayyan taripon.
1: Kuna mewri kiripasin tameroan tuman ng abong na. Yakadaw rokan ni mewa kya, doi kayo, mento po takin ni makuri, bukin ti mewri,

y ahora que ni mangana areta pe mete sin tu ko yon kiripes ani pero nga ki korawan ni bukin noram men no option de yakin antaruan te meuri ke te help promotion services main available ameni manena ki runte unicef na na rapata cha nada areta pe metaruan apu to kan merungi ate kanon nan me wa ke ina puputo yon te kan te sin tu ko at excellent te sin tu ko yo et tu ko yo no wa ka ki nora ki to wanna detai are esina ki ai te te sa yo ya ki po pa isin ko ke kanon te pe intervent ai ko takin na te sin tu ko ipu kin te track peina at the inactivated poliovirus vaccine ke te IPV in situ wan awari ki pa ai yo no wa mai sia awarna ki pa ai excellent are et tu ko yo ra ki ai ka te pakapua te kasikisik te kera ke te pe popo te influenza type get the flu te tenaki peina ena rai ni makuri roi te isin toto kwa yo nkana esina ki tia tei nana tai yare epe iria ki anna ki pakataina ngai yare kama kauringa ki karo pa kama usi ya nasimi ino konti kliniki ane kamu wakani mea ngai ipukin isina ki ya tei ntae kai ana montai nis ena angana ki ono watu wiki minibu ngiakina ana kawatai nis ena angana ki tepuina tu wiki iminibu ngiakina ana kapeni antai nis mkanne ena ngana kitipi mewa tu wiki imini pungi yakina rao yorin teis a excellent tuwana si tuwana anatai tia tei nisinaki o ya tutukua o amen kamenua menora kaika unuwa maisina teka uwa ena kawaririki ya maisin isinakin tia tei teka denua ena rangi ni pupuogi bukin kakuruan isi ya tei ena nini mea tata ilu ya tabuta namata patesi a excellent emenu o amen makuriroi pa epo utukahi onsan kapataki kapuanana ilu ya anarapata jornada aika tetapiri uwa ito tabuta ki bukin temerurung jornada te UNICEF tabuta kare tepe mataruruan apu utukahan merurungi ya tei jornada ibukin di kita kani mea tata orgorona eponin kamkona ni kawara amikirini kare kamu makani mea ngaya kentarapuria teramba aisuwa awa akea uwa wanua tuwana akea ke extension uwa wanua isuwa uwe mkana.

kung namayaw di kiripasin, tamayroon tamo ng abong nai. Nakadawro ka namayaw wakya, doi kayo, mentupota kini makuripo kini tamayaw di, o katukiyora kini mga na, arita pi matisin tuto ko yon kiripas. O ni pero nga ki korawan ni bukin ng ram, men na opsin, di yakin ang tararuan tamayaw di, kiti health promotion services, may na bilibili. O meni manina ki ilun di UNICEF, na narapat at John Nava, arita pi matararuan, o puto ka ni marunia ati, kanon nam namayaw wakya, inapuputo, yon te kantisin tuto ko, at take salivant. Tesin tato ko yu, ito to ko yu no waya kakin nora ki doon na ditay, ari isin aki yay, tetay. Tesa yu ya ki po, pa isin ko aki kanuan tepeen taravent, ay ko takin na tesin tato ko ibukin tetra ki paina, ati the inactivated poliovirus vaccine ki TIPV. Nsi to wana. Awari ki pa, ay yu no wama isiya, awari na ki pa ay ex-taravent, ari ito to ko yu ora ki, ay ka tepakapuwa, tepakasikisiki, tekira ki tepea popo, te influenza type, get the flu te tenaki peina. Ena rangi ni makuriroi teisi mtoto kwa yu, nkana esina ki teatei, nanatai yare epeiriaki, anaki pakataina. Ngayare kamaka uringa ki karopa, kamago siya nasimino kunti kliniki, anika mwakani mea ngaya ipukin isina ki yatei ntae kai. Anamontai nis, enanganagi ono watu wiki minifu ngiakina. Anakawatai nis, enanganagi tepuina tu wiki iminifu ngiakina. Anak apa ni antai nis? Mungkin ni enang anak tipi mewah tu week imin pun niak na. Raulin tis excellent. Tuana si tuana anatai tiatai nis nak? Oh, ia tu tokoa amen kamenoa menora kika ono mai sina. Teka wawa enak awal dikir mai sin isinakin tiatai. Teka denua enarang ini popo ibukin kaburuan isia tiatai. Enarang ini meatata ilu ia tebutan nama tapatesi excellent. Emenu amen makuriroi pa. Epo utu kagi onsan kapataki kapuanana ilu ia anarapata jornada aika tetapiri uwa ito tebota kibukin temerurung jornada te UNICEF tebota kareta pe mataruruan apu utu kani merurungi atei jornada ibukin dikita kani meatata orungorona eponin kamkona nikawara amikirinika reka mwakani meangaya kentarapuria telamba aisuwa awa akea uwa wanua towana akea akea ke extension uwa wanua isuwa uwe muka.

Taita parangko ya ko koroni ram narani mea wang ke ngapo ngayu. Aita ko paya mea tata te. Te rongorongo mente te pota ki nukua kua kato ki ora ki. Are ya pouto ka rani mea wang ke ngapo ngayu. Ngayari te rana ko kanuan te ngapo ngayu mei kanen. Kuya ko usma ka meyoni peom meyon te pas ki. Kuya ne yani mei ngam on kuya ne yon na pe. Kona mea urin te ngapo ngayu senang tauroin kanen pisamai te yon taripun. Ake anako na anroko na kona rani mea wakia. Ara nampan taripon na re isuwa ni mea wakia tapuro uowa. Awa isuwa ni mea wakia. Oi, pandei tandi kite tapanani ka mea uri. Nako im te inga apanga iyo. Ara tai mwangkai tepi me ruwai wa te menesi muinti awa isuwa. Ya mawa te rai ningkai senanga tapi wate tai kantani ka anroko na taripon. Imain mga kawa kante tai na kon. Tepuota kini kwa kwa kwa teki oraki ni mangana ritei sinta toko.

0: Mary, tene me awa kya?
1: Mary.
0: Mary, kya ko tarpon me ya?
1: May nino.
0: Ko na Mary nino sinday nga po nga yaw at ito sisira kinakoy me kangay. Ko na nga. Eske kai ruwa ke kangai te te siraki. Ena makuri roi te isen to toko e te excellent, ke te excellent, kana e isena ke te atea in te taiare peireaki, paena isena ki ei, o menna ki pāpaka taina. E sa ne ke kai ruwa?
1: Yes.
0: Aia, pata nges kana kua mkatiki roi. Awai
1: akura pa. Kai tong di nga pong ngayu ba sa lang usin na ni Jimmy Awa si Web Group. Hindi tag niyang kwe si sa kanang ko pa na ang di nga pong ngayu, ako pa na Roy. Yakatigiro ang ganyan di nga pong ngayu, yakatigiro ang mga subuwe ni Yaki sa Elin ng Dari Kirayo. Kailang inong sumaka. Yakatigiro ang yan na besuwe ka sumaka ay kay Ikaraya yamma ku di niya ki meni yema silsu niya ka. Ani tika tawari silsi ni taunki ya yisili niya tika. Siddawa jari yamma manangana kuhere na kundua ruwa. Oi kachikiro yere ka kaindari kirai ka ini nere sina pa yeru kupaya na kaura naay. Oi kachikiro wane bani muni kankaya na kuna kankaya muani ngapu. Nya minara. Ara kembai join nerurai disima nuno wis. Jauh pun kita kira iya nega. Aku rasa ni dia join terawa. Waktu kami ni join makur waktu aku kau join cari cari join di biru. Kita kira awak nega di. Sina suru nora kina inanakawa imole. Na tibuna ali tirieta. Ika tiki oyele vena suwa kina ala kina ti. Nibiri tetsuka aswa indugu baake mine isiruwa. Ika tiki rawane vati sinarika. Na kubuna inanu nora kina nana kura kina tei.
2: I don't want to get to the room. Terarwa cerita uang ya, aja pun nangin kat kiri orang korup ibu ini baru rumit mau korup korup, nampanam nampanaroy. Terapa?
0: Naya korang terapa nunun senam, tiap tiap nama uang ya mekan ne, tiap kantani ngapa orang ini kukurai orang ini ngarang orang kan aku kuat kat kiri orang ya kia na, tiap kiri orang ini menteri nama uang ya, pun menam tapa nang korai siram hei, tengah apa kona tete kero tiki megane oi wo pui mewa de menesin kai meni su yon narani mewa ken de nga po ngayu a tai ta para de mina mga mawa na petirain mga nora ra ta de ponare mina

0: kuna mau di kiri pasin temeron temen ngabung nai. Ya kata orang kan mau wakia, doi kayu mentu pota kini makuri bukit temeuri. Aku tu kira kini mangana, ada tapi metesin tetu ko yon kiri pas. Ani perong aku korawan bukit noram, mana opsin dia kini antaruan temeuri kete health promotion services maina beri beri. Ameni mana nak iron di UNICEF, nana rapat terjauh nabe, ada tapi metaruan apa tu kan merunia tay. Kanon nan mau wakia, ina kupeto yon dia kan tesin tetu. Adik salavent. Tesin tetu ko yo, itu tu ko yo no wakia kini noraki itu wana detai. Ari esina kiai detai. Tesa yo ya kipu pa isin ko wakia kanon tepen salavent. Aikot takin metesin tetu ko ibukin tetrak peina adik. The inactivated poliovirus vaccine KTIPV nsito wana awari kipa ayo no wama isia awarana kipa ay exaravent are itotoko yoraki ayka tepakapuwa tekasikisiki teikerake tepeapopo te influenza type ket flu tetenaki peina enarangi ni makuriro itesi itotoko yo nkana esina kitiatei nanatai yare epeiriaki anaki pakataina ngayare kama kauringa ki karo pa kama usia na simi na konti kliniki anika mwakani mea ngaya ipukin isinaki ya tei ntae kai anamantai nis enanganagi ono watu wiki minibu ngiakina anaka watai nis enanganagi tepuina tu wiki iminibu ngiakina anaka pene antai nis mkane enanganagi tepi mea watu wiki iminibu ngiakina raulein teis teksalavent Tuwana, si tuwana anatai teatei ni sinaki. O, ya tutukua omen kamenua menora kaika unuwa maisina. Taka uwa, inaka uwarilike ya maisin isinakin teatei. Taka denua, inarangi ni pupugi bukin kakuruan isi ya teatei. Inanyini meatata ilu ya tabuta namata patesi, ex-salavent, emenu omen makuriroi. Pa, ipoutukagi onsan kapataki, kapuanana ilu ya anarapata tionata aika tetapiri uwa ito. Tabuta ki bukin temerurung tionata. Te UNICEF, tabuta kare tapi mataruan apa untuk kami meruniya day jangan. Ibu kini kita kami mengata, orang corona, apa ni? Kamu kena nikawara. Amikiri ini kerana kamu makan yang gaya, kentara puri terlamba, esua awakia, wawanua, tuana, akia, akia, ke, extension, wawanua esua, remka.
1: Mende, tokin na narongrong te, taisin tutoko kiera sa pautokara na mewa kentay nga po ngayo. Detay ayo, sina mga nga titay, kantani nga nukon nara tarepon tay nga po ngayo. Kaya kwa kan, kanakwam katikiroy, na kuya mkurakin na te, ay ka asit tay eksem, de, detay ayo, ayo am tay arangin kakawakin kakatikiroy ya. Kaya, punte, takatikiroy di kinakuya mkuraki, roro, mawaripan mehmetin na nung tay nga po ngayo. Semen kekan te te sisiraki ayana kuna pati takatikiroi ayak ya pona ayarin te taya yu emawa dirain ona kantani ngarukon na utaripon naranampane isuwa ni mewa kia tapuru wawa awa isuwa ni mewa

kuna mau di kripesin temeron temone ngabung nai. Ya kada roga ni mau wakia doi kayo mentu pota kini makuri bukin temeuri. Aku tu kiora kini mangana ari tapi metesin tetu ko yon kripes. Ani perong aki korawan bukin noram men nopsin de yakin antaruan temeuri kete health promotion services main available. Ameni manena ki runte UNICEF na narapata John Nava ari tapi metaruan apu tokan merunia te. Kanon nam ni mau wakia ina kuputo yon te akan tesin tetu ko. Adik salavent. Desin tato ko yo, ito to ko yo no wa kakin nora ki to wanan detay. Ari isina ki ay detay. Desa yo ya ki po pa isin ko ake kanuan te pen taravent ay ko takin ma desin tato ko ibukin te track paina ate te ay inactivated poliovirus vaccine ki te ay PV nsi to wana. Awari ki pa ay yo no wa maisiya awari na ki pa ay exaravent ari ito to ko yo ora ki ay ka te pakapuwa te kasikisiki te ikera ki te pea popo te influenza type get the flu te tena ki peina. E nara ini makuri roi teisi ntoto kwa yo, nkana esina ki dia tei, nana tai yare epeiria ki, anna ki pakataina. Ngai yare kama kauringa ki karo pa, kama awosi ya nasimi ina konti kliniki, ane kamu wakani mea ngai ya ipukin isina ki ya tei ntai kai. Ana muantai nis, ena angalagi ono watu wiki minibu ngiakina. Ana kawatai nis, ena angalagi tepu ina tu wiki iminibu ngiakina. Ana kapeni antai nis, mkane ena angalagi tepi meawa tu wiki iminibu ngiakina. Rao yore ntis, teksaravent. Tuwana, si tuwana anatai teatei nisinaki, o, ya tutukua omeni kamenua menora kaika unuwa maisina. Teka uwa, ena kawarilikia maisin isinakin teatei. Teka denua, ena rangi ni pupugi bukin kakuruan isi ya tei. Ena nini meatata ilu ya tabuta namata patesi, excellent, emenu omeni makuriroi, pa, ipoutukagi onsan kapataki, kapuanana ilu ya anarapata tionata aika tetapiri uwa ito, tabuta ki bukin temerurung tionata, te UNICEF, tabuta kare tapi mataruan apu tokan merunia tei John Nap. Ibu kini kita kan mea tata, orang orangna, apa nih kamkona ni kawara, ami kini ni kari kamu makan mea ngaya, kini terpuri terlamba, esua awa akea, wawa wanua, tuwana akea akea, kini extension, awa wanua esua remka.

0: kuna mel di kripesin temeron temone ngabung nei ya kada roka ni mel wake do wi kayo mento po ta kini makuri bu kin temeuri aka te kiora kini mangana ari ta pe metesin te to ko yon kripes ani pero nga ki korawan bu kin noram nan opsin de yakin antaruan temeuri ke te help promotion services may na beleberi ameni manena ki runte UNICEF na narapata chon nada ari ta pe metaruan apu to kan merunia te kanon nan me wake ina ku puto yon te kan tesin te to at ek salavent Tesin te toko iyo, ete toko iyo no waka ki nora ki nto wana detay, are eisina ki ei, tetei. Tesa iyo ya ki po, pa isin kuwa ki kanuan te pen taravent, haiko takin, ma tesin te toko iyo bukin, te tenaki ina, ate, te ay inactivated poliovirus vaccine ki te IPV, nsito wana. Awari ki pa, ayo no wama isiya, awarana ki pa, ay ex-taravent, are ete toko iyo ora ki, ay ka, te pakapuwa, te kasikisik, te ikira ki, te pea popo, te influenza type, Get the flu, the tenaki pain. In a rang in Makuriroi taste in Totokoyo, Nkana, Esinaki de Tei, Nanatayere, Epeiriak, or Naki Pakataina, Mayere Kamaka Ringaki Karopa, Kamawasi and Asimino Kuntikriniki, and a Kamakani Mangaye Pukin, Isinaki a Tei in Taikai, and a Montai Nis, and Anganagi, or know what the wiki mean Bunyakina, and a Kawatai Nis, and Anganagi to Puina to Wiki, I mean Bunyakina. Anakapani ang tainis, ang kanya ay nanganag tipi mayawad tuwiki, imini po niya kina. Rawin tais, tekstalavent. Tawana, si tawana anatay tia tayini sinaki, o yatutukua o men kamenua men nora kay ka unuwa maisina. Taka uwa, inakawarilike ang maisin isinakin tia tay. Taka denua, inarangin ipupugi bukin kakuruan isi ya tay. Inanyini mea tata ilo yatubutan namata patesi, ekstalavent, emenu o men makuriroi pa ipoutu kaki onsan kapataki kapuanana ilo ya anarapata tiyonata ay ka tetapiri uwa ito tebota ki bukin timerung tiyonata te UNICEF tebota kare tepe mataruan apu tokan merurungi ya tei tiyonata ibukin di kita kanime atata orgorona eponin kamkona ni kawara amikirini kare kamumakani mea ngaya kentarapuria tiramba aisuwa awa akea uwa wanua towana akea akea ke te extension uwa wanua isuwa uwemka
1: Hoy, pues si te puina riki te menes me anca ye por hoy te puina yo nara ni me awakia. Te nga po nga yo. Hoy, pues te ri tan riki te pana ni ka me uri na koim. Rao wako te ime toan nongo ura yon me uri FM 89.9. Na ro ni ira nara ni me awakia si pun wakina pangkai. Kina non tapi wate tai. Hoy, aro kona panto kina te amma wani ka haki pusa yo te ni me awakia. Nga yere tai tapara ema nga mawa na patirai na imuina. Yon nara nampa ni isuwa ni me awakia taporo uwa. Awa isuwa ni meawa. Gerana ko kanwan te nga po ngayon me yaani me ngam ko yan ito ya. Yan ako kain te takatoka pini me te mamoyra ni puwin te nga po ngayon ki. Yan ako kain te takay nga po. Na te metan panwagi me nao studio ikay. Kanaro na pa kore isira na pa may kanne. Takantani nga pa na lang nakuroy kanwan te. Am kay nga po ngayon men namtapan ko ngura me yay ngayon de. Te meto ada isi ramai kan nek ye, yon nara ni mea wakia ni kakak kipus, dek yon panahan mea di FM ada pun ngaya tesa. Kakau ngurai ko tesa, kanu kurawa kanuan te tepung tawana mea tawana na koim, inanon kurawan na ko sepanga mai kakak kawaki, inanon te tetai tawana mea tawana. Ngaya rin tetai ayo pan te meto na pen mawa terain, kuya na yon na pe, taita para emawa na pen kaya rana mea wakia, ipukin na kundam katekiroai.

0: Taran ye te teiremen nau roko nau tarpon me nge nanesena ko kari kite taina kon te isin to toko.
1: Kuna meuri kiripasin tamero an tamane ngabong nei. Yaka da roka ne meu wakea doi ka iyo mento po ta kini makuri pukin te meuri au katu ki ora kini mangana are tapi me te isin to toko yon kiripas. Aani pero nga ki korawani pukin noram men nopsin te yekinan tararuan te meuri ke te health promotion services meina beriberi. Omeni manena ki irunte UNICEF nana rapata tion nata are tapi me tararuan apu tokani merurungi atei. Kanon nam ne meu wakea ina puputo yon te akan te isin to toko a te excellent. Isin te toko iyo, ito toko iyo no waka ki nora ki nto wana detay, are isin aki ay, tetay. Te sa iyo ya ki po, pa isin ko aki kanuan te pen taravent, ay ko takin, ma te isin te toko ibukin, te tenaki paina, ate, te inactivated poliovirus vaccine ki te IPV, nsi to wana. Awari ki pa, ay yo no waisiya, awarana ki pa, ay ex-taravent, are ito toko iyo ora ki, ay ka, te pakapuwa, te kasikisiki, te ikira ki, te peapopo, te influenza type, the flu te tenaki peina. Ena rangi ni makuri roi teisi nito toko iyo nkana esina ki te atei nana tai yare epeiriaki anna ki pakataina. Ngai yare kamaka uringa ki karo pa kamago siya na simiino kunti kliniki anika mwakani mea ngai ipukin isina ki ya atei ntae kai. Ana muantai nis ena anganagi ono watu wiki minipu ngiakina. Ana kawatai nis ena anganagi tepuina tu wiki iminipu ngiakina. Ana kapeni antai nis nkane ena anganagi tepi meawa tu wiki iminipu ngiakina. Rao yore ntis teksaravent. Tuwana, si tuwana anatai te atei ni sinaki o ea tutukua o amen kamenua men nora kaika unuwa maisina. Teka uwa, ena kawarilikea maisin isinakin te atei. Teka denua, ena rangi ni pupugi bukin kakuruan isi ya atei. Ena nini mea tata ilu ya tabuta namata pateisi e ex-relevant emenu o amen makuriroi pa epo utukahi onsan kapataki kapuanana ilu ya anarapata teonata aika te tapiri uwa ichou. Tabuta ki bukin temerurung teonata te UNICEF tabuta kare tapi mataruruan apu tokan merurungi ya atei teonata. Ibukin di kita kani mea tata orungorona eponin kamkuna ni kawara amikirini kare kamumakani mea ngaya ke intaraburi ya tiramba aisuwa awa akea uwa wanua tuwana akea akea ke extension uwa wanua aisuwa uremka.

0: kuna meuri kribesin temero antamone nabungai. Yagada roga ni meu wakia, doi ka iyo mentopota kini makuri bukin temeuri, okata ki ora kini mangana, aretepe metesin tatuko yon kribes. Oni perunga ki korawani bukin noram, men nobisin de yakinan tararuan temeuri ke te health promotion services, meina beleberi. O meni manina ki irunte UNICEF, nanarabata John Nabe, aretepe metararuan opu tokani merungi atei. Kanon nam ni meu wakia, inapuputo yon teakan tesin tatuko, atek salavent. Desin te toko iyo, ete toko iyo no waka ki nora ki ntowana detay, are esina ki yei, detay. Desa iyo ya ki po, pa isim ko ake kanuan te pen taravent, aiko takin, ma desin te toko ibukin, te tenaki peina, ate, te inactivated poliovirus vaccine ke te IPV, nsi towana. Awari ki pa, ayo no wama isiya, awarana ki pa, ay ex-taravent, are ete toko iyo ora ki, aika te pakapua, te kasikisiki, te ikera ke te peapopo, te influenza type, Kit flu tetenaki peina. Ena rangi ni makuri roi teisi mtoto kwa yu. Nkana esina ki teatei. Nanatai yare epeiriaki. Onnaki pakataina. Ngayare kamaka uringa ki karo pa. Kamago siya na simiina kunti kliniki. Anika mwakani mea ngaya ipukin. Isina ki yaatei ntae kai. Anamontai nis. Enanganagi ono watu wiki minibu ngiakina. Anaka watai nis. Enanganagi tepuina tu wiki minibu ngiakina. Anak apa ni antai nis? Mungkin ni enang anak itu pilih mewah tu week imin pun ni akina. Raulin tes teks relevant. Tuwana si tuwana anatai tiatai nis nak? Oh, ia tu tokoa amen kamenoa memnora kika ono wa maisina. Teka wawa enak wawa diri kia maisin isinakin tiatai. Teka denua enarang ini popogi bukin kaburuan isi tiatai. Enang ini meatata ilu ia tebutan nama ta patesi teks relevant emeno amen makuriroi pa. Epo uto kahi onsan kapataki kapunganana ilu ia anarapat Jornada aika tetapi uwe ito tebota ki bukin temerung Jornada te UNICEF tebota kare tepe mataruan apu utokan merurungi atei Jornada ibukin dikita kanime atata orongorona epanin kamkona nekawara amikirinika rekamumakani mengaya kentarapuria teramba aisuwa au akea uwa wanua towana akea akea ke te extension aya uwa wanua isuwa uremka
1: Oh, kote imeta no rana kon nara ni me wa ken tai nga panga yu ara tai kai ai pun si wo wa te menen sa ya poroi dia wa no wa tai ta para ara tare pon ka penen mara tare pon ki en kai ya pon po te tai na pus ma yang kana ka penen na tare pon ina nan te ta pe wa te tai kana runa pa ye te ta mara na sa kai ni rana pen na rung rung ri ka respon sa ka penen no ra ki na ta ka penen tai man po pon te tai taran na pun nyai te tamara na ki te remen to kon na utare poning kai me ngen na ne asenang ka pe ari ki te te ngora na kon te rong rong ara ngin ka ka wa ki men ana rong rong te isen to toko ke men de pota ki no kwa kwa a ka to ki ara ki
0: kuna meuri kripesin tamero antu mona na bu nei yakada ro ka ni be wa ki do wi ka yo men to pota ki ni makuri bu ki te meuri a ka to ki ara ki ni mangana ari ta pe metesin to toko yon kripes Oni perunga ki korawani bukin noram, men nobisin de yakinan taruruan te meuri ke te health promotion services, meina beleberi. Omeni manena ki irunte UNICEF, nanarabata John Nabe, aretepe me taruruan apu tokani merurungi atei. Kanon nam nime wake, inapuputo, yon teakan teisin tatoko, teek salavent. Teisin tatoko iyo, etatoko iyo no waka ki nora ki ntowana detay, are esina ki yei, detay. Teisa iyo ya ki po, pa isim ko ake kanuan te pen taravent, aiko takin, ma teisin tatoko ibukin, te tenaki peina, ate, te inactivated poliovirus vaccine ke te IPV. Nsi towana. Awari ki pa, ayo no wama isiya, awarana ki pa, ay ex-taravent, are etatoko iyo ora ki, aika te pakapua, te kasikisiki, te ikera ke te peapopo, te influenza type, Kit flu tetenaki peina. Enarangi ni makuri roi teisi mtoto kwa yu. Nkana esina ki teatei. Nanatai yare epeiriaki. Onnaki pakataina. Ngayare kamaka uringa ki karo pa. Kamago siya na simiina kunti kliniki. Anika mwakani mea ngaya ipukin. Isina ki yaatei ntae kai. Anamontai nis. Enanganagi ono watu wiki minibu ngiakina. Anaka watai nis. Enanganagi tepuina tu wiki minibu ngiakina. Anak apa ni antai nis? Mungkin ni enang anak itu pi mewah tu week imin pun ni akina. Raulin tes teks relevant. Tuwana si tuwana anatai tiatai nisinak. Oh, ia tu tokoa amen kamenoa memnora kika ono wa maisina. Taka wawa, ena kawa dili kia maisin isi na kinti ya tei. Taka denuwa, ena rangi ni popongi bukin kakuruan isi ya tei. Ena nini mea tata ilo uya tabota na wata patesi, excellent, emeno omenu makuriroi. Pa, epo uto kaki onsan kapataki, kapo wanana ilo uya anarapata tionata aika tetapiri uwa ito. Tabota ki bukin temerurung tionata, te UNICEF, tabota kare tepe mataruan apu uto kani merurung ya tei, tionata. Ibu kini kita kan mengatakan orang corona, apa nih kamu kena negara, kami kini kerja kamu makan mengaji, kita repudiat terlambat, esua awakia, wawanua, tuana, akia akia, ke extension, wawanua esua remka.
1: Amen nana orang orang hotel sentuh tu ko. Ita ko pa eta panin roi na kuim kan wan wan nara ada sponsor nara ni mewa kia kia dia pauto kata ni mewa kian tei ngapo ngayu te tepo ta kino kua kua kato kio na ki ni manga na tei sen te toko kura ara pari kina mba pauto ka tepo ta kino kua kua kaya na kua san roi nara ni mewa kia ta kai tau na pepes tei metuan roi na kina mba wani kaha kipu sa yu mei mwana ni karo kua e mga rokon to kinang kai ni mewa kia na kiri kona konta pakan tai na konta pe taina yona kontai ngapo ya pon po roin kai wanua ki ai wo wa roin kai te menis mo en te wanua ian meure fa mai tinam pai nai asena to na mi na mon kan te to korana ke kunan te ngi me are na ki ron de to ware ten ta bure ga me te cha me no to we sena to na mi na ran me wa ki ayu imaina sa kana ko ikata no ta akia ta roi pe ki no ram te ngapo ngayu

meiroiara potaki maguri kampana me business ake a roro ani kona pe naron te nga ponga yu me yeru ngurung ka arang ni ka kawa ki ki on ponga na ai pakine me ngam detai to wana me to wana a detai yong kan ne sinang kana kwa ma ta wana kan wan te pong sa ta ori me na pang kan ne me ra ka tan wa tan na no kawa kin te nga pong ne pe ta wana kan wan te pong i pakin te ono ni ki de pes me pa na pe ari ka ta rawa ki ngi po no wa te nga pong ayu ngay nante te pong ngay ta katene pong te pi me wo wa no kas on to ki kora kora na te awa no wa de tai de ki me tuan tiang de kauring ete ime tuwa katautawan kora kora tiang ipukin tia pa makuruwe pa na pa ka nga nga ki anako na andi ki anako na niki pena ko pa ya ki a ki me tuwa men pepete a kawai ipukin tutukuan ta ka nga nga yu Kametuai men taura pai pai e ka kakawaki men pepete. Te pai ariki. E te imeto atu wananginang me tenang puaka e menai miangin te itera miang ni maing na kumeyaki me yao on konan roo taonon tapio wate itera miang. Irarikin naanyo e te imeto atu tenang puaka ari menai meyakin te itera meyaki ni maing na kumeyo on konan roo taonon onon tapio wate itera meyaki o paanapa. Taran tiawno ni kide pes me paana pe. Tiang ngaya pepe te mei miang mei niku nako miang nako mei niku. Ni pirina ni meawa nako ntepui na tenot. E nako nanto kari mere nantai taari ena roi. Taran ni makini mea putari tari. Te ngai na iyo ana uwa nanginang tautana ni mea pururu ni karau nte taia wari irike. Taran te tairike ena roi si te mea pururu ni karau nte taia wari irike ntapa tape uwa. Tiang ea pipi te mei miang mea yo ni pirina ni mea ua na kon te pui na te not. E na kon anikari mea tuari mere nantai na kon ua pui te not. Taari e na roi yo ni mea ripu. Taran te pong. Taran mea rake ya pe yang tarawa mai yana. Te utana te uananginang o anikarau ea pipi te ntapa tape ua. Taran te tairiki. E na wanang nang tautana o ni mea pururu ni karau nta apa tape ua. Tiang ea pepe te mei miang mea yo na ko miang mea inuku. Ni pirina wanua na kon tepui mea ua te not o ni konan kare mea tua na kon ua pui te not. Taari e na roi o ni mea repu. Tarani kuria aranuka ape meme. Tengai na iyo tautana te wanang inang o ni karau ea pepe te. Tarani te tairiki tautana te wanang inang o te mea pururu ni karau. Tiang ea pepe te mei miang mea yo. Ni pirina ni meawa na konte pui na te not, e na kona anto kari mere nantai, taari e na roi o ni mere pu. Taraan, no nous tapi te uia piru o ni kunau, e na ua nanginang tautana ni mea pururu ni karau naono tape ua. Taraan te tairiki, e na roi si te mea pururu ni karau ntapa tape ua. Tiange a pipete, taari e na roi. Ono toa ta mena warure, Tarante ngai na iyo na wananginang teutana ni karau e pepe ten tapa tape uwa. Tarante tairika na wananginang teutana ni mea pururu ni karau ntapa tape uwa. Tiang ea pepe te taari e na roi. Tarani paana pe. Tengai na iyo na wananginang o ni kakarau. Tarante tairika na wananginang o ni kakarau na pe. Tiang ea toka mei miang meyo nipirina ni meau ke nipirina tepi me ni meaua. Nakon wapui te not. E nakon anikari mea toa di merinantai nakon wapui me ni meaua te not. Taari ena merepu mene puaka. Kawainda makaina itepongina imain tios. Katautawan tiora mate yapisi pukini kiripes me paanape. Eka antani ngaki tiora di muinda inga aponga yu wapui maono wate minis na kontia wate pi metawana. Derinan wa yake te sumare isu wato wana.

meta. Teyapu sa remina, ke teyapu singkane, ekanta ni ngaki na konte pakantai, ke na konte tani meantai ayu, wapi meawu wate menisse na konte meawa, dietana wawate semare ni meawa tenuwate meta. Teora remina, wapi me wanuwate menisse na konte pi meta wana remina konte tairi kei. Derina no ayake tesemare isu waduwai wate meta. Awan dari kita wana kan wante pong ibu kini kiri pes me panape. Ayo na pangkan ni tawani kan wante pong ibu kin tiaw non rai na miang merawaki. Ari aka tawrawaki ni pon na uang ki aka arangai na ibu kin. Tengai na iyo takatia ni pong tepi mea uwan na ongkas. Onto ki korakorana na kon te pakantain tiaw wano uwa. Tepa iya riki ete ime to tu wana nginang mentenang puaka nruota. Tiaw non rai na miang. Onto pe ni karaurau ni maing na kumiang. Idarikin nane tenang puaka ete ime to ni pangaki mayakin tiaw non rawaki. Ante ime tuan ro ta tiawano ayo. Takauring ibukin korakoran takarau. Ete ime to takauring iyon korakoran takarau bukin tiawano nraina miyang dikite raina tapueran. Kangang ay kanakunan di kimeyay punte takapokapokan takaway. Kaway bukin tutukuan kangang ay akena riki paina tetaratara roy kanakupusi nanan takaway. O takauring nepe iyon tito ime tanuin tiyepe. Yai katau-tauan te tohana ku metanuin te apa. Ipo kin jaunon rawaki o Christmas. Jaunon raina miang. Ka ngangai ka anaku nanti ke meyai. Ia kakin tapo wa ki harinanu. O tetokwane ka nganga. Ka menuan paye ka kakawaki. Taraan te penggan ipo kin jaunon raina miang. Taraan te raina. Tangaina iyo. Ena wananginang o Nikarawa ya pepe tenakon na yapon taun tapo tapewa. Tarante tayriki. Ena wanangina nga nikarawa ya pepe tenakon na yapon tau. Tapo tapewa. Tiang ya pepe tenu metuwa tau meyayaki nako meyayaki meyayo. Nipiri na tenuwa nakon tepui na tenot. Taari na roi. Tapo eran nena wanangina nga nikarawa ya pepe te. Tarante tayriki. Ena wanangina nga ni meyapururu nikarawa naona tapewa. Tiang ya pepe tenu metuwa tau. Meimeyaki nako meyaki meyo ni pili na tenuwa na kontepui na tenot. Taari na roi. Taraani Christmas, ena te ime tuwa katautauan te toa ime tanuin tiepe. Pae ena roota Christmas. Taraan tangai na ayu ena uananginang tautana ni karawa ya pipi ten tapa tape uwa. Taraan te tairiki ena uananginang te wana. Ke ena uananginang tautana ane mea pururu ni karawa naona tape uwa. Tiang ya pipi te meimeya ki meyo na ku meyo. Nipiri na to wana na kon tepui na tenot. Taari na roi. Usin nao meimeya ki na kon. Ke usin nao meimeya ki e wawa na kon wawa te semare ni mewa te meita rietana. Taraani kanton na te ime tua katautauan te toi me tanuin tiepe. Pae na konan roota kanton. Taraan te ngai na iyo te utana te wana nginanga ni mea pururu ni karau. Taraan te tairike na wananginan nga nikarawa ya pepe te. Tiang ya pepe te meimeini kunipiri na ni meawa na kontepui na tenot. Taari na roi. Usin nao meimeia ki nipiri na uowa na kon uowa te semare ni meawa te meita rietana. Kawain na makaina itepongi na ngkai main jius. Katautawan tiora mata yapusi bukini Christmas. Tepwata na kontepui na ntei ngapong ayo ke ya sana pendo konteri na no. Tiora, ke ntedinano ya kete semare awa ni meo te mita. Tiapu senggane ka antani ngaki. Nakon te te kuatai minna uwa ntetan meontai, tain Christmas. Dietan ato wana te semare uwa isu wa te mita. Tiora remuina, tepui meo te menesi nakon tepi meto wana remuina ntairiki. Ntedinano ya kete semare tenu uwa ni meo te mita. Kanton te yapus ya kantani ngaki pa ya yapus taarin te ngapo ngayu awa te menisi minu wanua. Dietana to wana te sumare ono uwa uwa te meta. Tiora, nakontetan meontai wanua te menisi minu uwa. Terinanua ya ke te sumare ono uwa isu wa te meta. Te yapus are imuina te kuatai minu wanua nakontetairiki. Dietana to wana te sumare ni meawa ruwa iwa te meta. Awan dari kita wana kan wante pong ipakin reitan nunguram. Kaya pesi kauring meyay kiyot painate toperan ke painate tetatauroin toperan kanganga kiyo kona-kona rota kiyay. Dikin tiyanon rayna merawaki. Anta.
pake yai kauring yai. Naratai mongkai yai pon tapi meruai wa temenesemin ruai wa. Tapi mewan wa temenesemin wanuan te inga apong ayo sena. Teisiko mongkai ni meraka tanua tan nanuka waki. Adia tangira kinapena konan te inga apong yai.

Nakay, karawang pupusian nengi on ko ako roi. Nengi ka, akim ka bukin the greenback, sin kan mo bukin ang karikasans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonien tanun natin. Karika kiribes, pakiribes, sepoboto!

0: Suena campana. A Vodafone. Pataya angkai, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon Vodafone, yai ngkai anapa. Vodafone, amon te metiroy na ronde Samsung, at AO6, nipona te bubu api meriwew. Ayay labi me anakis, ayake po na.
1: Yang kami po ay mga kive na pe nan Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. Tiyo 7, ewa mo buwa tipi meruwewa po ng kay. Apo ni po na roi, wa mo buwa ni bibi meruwewa. Kuwara nan, temoto yi 14, at tipu buwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipu buwa ni bibi meruwewa po ng kay. Kuwara na pe nan, tenubia vi 70, at wa mo buwa tatara po ng kay. Apo na roi, punung wa mo buwa ni bibi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wa mo buwa bibi meruwewa po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ono bui meruwewa?
1: Anaya, ngaya muante ka ngangam wota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua bui meruwewa te tahara pona, angkai. E popu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet e katao roi nanolipeira, e kate Samsung Tab A9. O e ponu popu kitawa na kon tini pupua ni mepui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rupo pi meruwewa. O nipopu kitawa na kon o nipopuwa ni meapuit tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik iyong teni meapuit ni present de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irarikin na ane ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari ki taripon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payek yung kikitay na.
2: Ante tay yung kaya po ni tera roy wanua yung mangkan yam kongora are temeroro no sun tay nga po ngayo sana kaya na ko nam kongora yu ipakin tay tan na pete tiyong kongora.

Asun nara meroron ti nga po ngay, pon kapiaran tan naratay, ni kapo nga nakin ti tarepon, kira pia kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanwan na pia kaway kapo, naroon kapo nga nakin ti tarepon me kanwanan ako. O to abay karari ki pay ka kanwan koropa yay kapo unja na pente po ngay, pon towa na tepa yari ki bayriya ni meura inanun tepong towa na metowa na. Iko na ni po kira, ni katavyaro narareita ki merororora, Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin da peka wa ikaha po uye ni katua pung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin ti onnape panin. Oya konana pe nubuo karun narakakare kemani yon ti online ni itira tape uwa. Titaripuon, erang mariri kirapatana. Mea konana katu meira mera usu wa ikaha meka isi nanukun napera. Ntita yeragin tabi, oibukin nani osirang kakaitau. Kais ko na noy, kanon da peka huwa ikapo. Mengin nani, ang kaya pesu buo kara mea kapayera ikari ke menpaya ikai. Me ipon ko na na pentapin, nanana tauta na imin tauta na tepayera gini kakawa kiriki. O tepayani, pun naratay me tukura kia kisira gini kaani mea nga iya, ke arauso. Kwasa nonora tepayera ki, ea wayan teka teka toa kain temu yunga tuwana inanun tuwana tetapu. O awayan taka taka ikikira pataya, meke taka akara pekawe konoria, pakapenirika yatay, yon na yatarepon. Eng, awayan imena rapataya inanuntitapwa sito wana, me ayayangu, awamenako, pahamena ntapo tapewa. Tapimena tiyay, atatani ngay ayakaro paraginikan karakina kanuan na yapong, toon na yareirey, menaka nga, oni imam metintet, Mwanda pe tebe ntatara ya tarepuon ni memetako ni kanuanti wa nape. Saki siyani, menta pe tai, o menga karu, arangkani kapenia ya tai menasiya, meteka nganga panasiya, arangin nanuriki na ya games me ya tamnei, na ya tarepuon. Aruntere itakin te usu, enarangin korakora ke ni merurung, rinanunti memeruru, te wayani ngari ngari, te wayan re itakin namaraki. O karekian to wayan reitaki nanon te pong to wana me to wana. Te tarepuon, epon naki konan donia muin te ingan karaw nano. Keto ati meruru epon nanona kiroi. Saki nanona pa epuaka katira peka wepo. Me te king e kanta ni ngaki kai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtay. Si konan kapongana kanon te repeka wepo, oto asana kaputua yon te tarepuon ke, sinariyan kapongana te tarepuon para pa ini makuri. Ani kapungana na kon neriyai me ena kiriki pa tesa pepe iri arun wakin arapong to wana me to wana kito enang konan katan na koira men sibangare bukin na rauso ena kiriki te tarepon pa tesa control meura ai kai tape wa yangoni popoki e konan kataya te uso temon rinia to wana te tai ni katuapung e anabene ni kasukuye ye tarepon ni kapene kaani moyangami Tuan tain te katairiki, kito tain te kainusu, kito imain te mesu. Eyang, kapunga na te tayaan ni meruruwa kina kanuan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O anipon kukurei, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katutu. Ate ay yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayaring ka na karo, akapene ya tain te tayiriki, yon tan ya tarepon. Awana pun konan katoto nga na pia kakiani na siya. Nangka nakaaro yei yatay ni katua pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun dimuin na pia katoto ani atei. Teka tinunga, kakao nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam kairiya na si miyo akam na konungok. Ki, kito akam takakaro isa na nuku tinan outdoor games. Wareki karakin ako iya. Wayan na nini. O wayan ni koroi ki katan na ko isa pa ngami ki ami makuri ni mo yung ngami. Paka koroi ki neka kiai kai, ena pundi ki pa ayaw rurin ngay kanate imeto anurin nga, o anna ki konani mani nga na koni peki anuri on the screen. Ngay na kaini kiripes, o pun niya ikatira ete pupuwa takike. Aroran wayan sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kain narawusu me kain darikira. Kakawara kiya rakuraki, o tepia kinan temenna me temenna. Sipia te imetoa ni ka te imetoa arun anuara mera ka te iaikai. O ni ka kua wapa kapunga nakin da peka wai ka apu. E na pautoka arun ni kirake ni meura nusu mea nakiriki pati sonia mui na rausu.
Imaini penen nara meroro awa yotu wana tesi siraka nakateya pasina waya ni yango ya. Ngana haruna pa yeye etoa etara haruni kapunga na nam tarepon te pongare mkwananwa. Ena te yakin na pa epeneri kiam tai mena nom nakon nam tarepon nakon amoso. Ngana te kaya kayeng ate pongye ipon nam tai ni korawa te pitaki tautana nakon tarakim mani. Kasuka am tarepon o tarai metaya nasim pum amkaro kenake kotangiria. Anpun sisira kini ya mua pahawara. Cerahkan wana ya pung. Ya iya ka nganga kia kia. Apun kapiannya roi nanom nungurana ko ya. Korapa ibukin namta inda isira ni kanwa narameroro na usun timani nga pung ayo. Aw kantani nga pa ya isipa nga meri kime ni kanwa narameroro ayo. Nako narataya remin. Samang kaispo na pekaike. Ayo timetan mo ni sinyon tatero, yakatikirawan ikiran ng pongay.

0: No, kawakin ang dengem. Tay ka rin ako amken, imaan takaway.
1: Nigo, ugintira pa na kikarin ako amken, ang kayyata niya tanuan na.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na tem, e kiribes te po buto.

0: Ipon na waran kay ta minis min ti awad waywa. Ti song rai na nante. Ti nga po ngayon yun, Mewri FM 89. Uri nga rin si punwa kinapang kay yun nara meten na ng program. Kunang mara ko tatang iliya, paya nakatangak yun, Mewri FM ni kakameo ko nungungura yay ki osa. Kameo rin na pa yay nungungura. Ngayon rin ka sa ungura na kung panahan Mewri FM ti nga po ngayon. Ngayon rin tayo tapara. Kay tayo mito ang suay kong sa upupusin ako narapo kayo sina uwo tapi ako rani ka kameura ken day tano kung kanuan narakausu sina ko im yan panan meuri FM 89 dangarang na pwede o tiyong ura mayro yara tangan papoto ka ang uraan tayo nga po ngayo.
1: Exclusive.

Yona pa nka nara pobusi ere lo ka nga ite ka nna yo. Mauri FM 89.9 de nga po nga yo. Ya pobusi me kwa katanga na pete kuna re Daddy's Hand. Pa na ka mewa ina ngora ye. Ka ye nga ro kona pa. Mga ro ko mauri nga nta mauro ka veru tereso. Kona ara pate kero ingo ime kanne. Kona meore reke ngo e kati ka veru, manam tapa ne ko kwa reisira me yeye yonkane kona mare kwa tangiria. That is hand.

0: na maioria na campana é Jamex Pendless. Era em Google e nica tanto a Jamex Pendless era que na quem quando na é Dairy Store pa a tua enga e na caco e na não tei na na não nai cai
1: e ang na caco na yaron tei an mattress tapo mattress cinco storage boxes é tenho me apuindita ou desse apuindita ou e na pe ara caco e bugia na semi na não de baby woka baby playmats baby cots baby clothing or the storage packets at the Mapuindita. I book me a gamet and a nominta haro, I got in it, or the busporo. Yena bear a poro netti, a raporo nibusporo. Kawi booking the busporo, ke soccer shoes, or kau nipiri, ke the jogging shoes.
0: Or 16 ayan, me yena be kau, ibukia nasimi, or ibuni bookimi in kami mani. Tayen paint the haro ibukia day, then I'm Joyce drumsets. Kids school bags, kita yani bag in daily bukia na simi, kami aina ki amemete na numin te bagi, atawoy na bangkay tayan ladies bag. Kung kami aini aki arang ni memete na numin te salon, o te lava lava ladies, aro ko na bangkay na numin beira, o ni kapuna ko kini po yan na pe, ay ka amuan te puroy. Yay na pe pasi kay bukia te, bukia na simi, tayani pasi ka, o wapon ng may siriki. Sa kisi nga yan, na meni ko taki mekamon na na hardware, na run, na kopa, aluminum, at the pime wawa, at the pime isuwa, security wire, tayan chicken fence, sand pack, may yay na pe ana toilet pole, P or S. O way po ning kami, ariki kam kakakaya, te isi po, kaya po roy, kaya mi fridge, yay na pe nanon pe na mi kampana, at J-Mix Pentless. Ami kampana e Jamex Pentless e kinakin kwa naranga e Dairy Store ari ete imanga na ipeso nuwahan me peso markets o wayana main store the causeway kaskoni. Jamex Pentless punnam kampana e tina to anano nanika ni katoro na paiko inti kaan mengam o nangani ko te po erang ini po roi. Kam na digi roi riki mayroon na mi kampana e Jamex Pentless.

me nam tapa ni kong rame yei na nante nga po nga yu, yu na pang kan nete to wana rapo busi, e ka ngay te kan nei. Me uri efa me chinam pa ina nga po busi kunan na pe me pan na kana kwa mua kai na me kai, korapa. Me nam tapa ni kwa reisira me yei susan sare, kuna te tikino eriki me kan ne wa yu ang kan ne kunamare kwa tangiria, adepo ni kunan ape me.

0: Suena campana. I want a home. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakanpo. Yon another phone, what a phone? Yankayan Apakanpo, what a phone? I want the meteoroid on the Samsung at AO6, Nippon at the Bubua Pimerwell. A yay never met and a case, a yakapona.
1: Young Kami, who am I given at the Nan Samsa?
0: Payer can the Kivin, a Kawarigan on the U. AO7, I will put the Pimerwell upon and Kai. Apun pun roy, wabu pun ibi merwaiwa. Ko wara nan? The moto I 14 at the bubu ati ibi merwaiwa. ZTE 835. The bubu ni ibi merwaiwa pon ang kai. Ko wara na pen nan? The nubi avi 70 at wabu pun tatara pon ang kai. Apun roy, pun wabu pun ibi merwaiwa. The nubi ati ibi 80 max. Wabu pun ibi merwaiwa pon ang kai. Apun roy may maina. Wabupua, ono bimbe wewa.
1: Anaya, anaya. Ngaya mwante kanganga mwota phone na hanike. Xiaomi Poco. E wabupua kui meruwewa te tahara pona. Ankai. E popu kita wana kon wabupua wapui meruwewa. Tablets ay kata uroi na nolipeira. Ay kate Samsung Tab A9. O e pun popu kita wana kon tini pupua ni mepui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupua wapui meruwewa. O nipopu kita wana. Nipopu kita wana kon ono pupua ni mepui te tahara. Kapo ang kai wawa de Samsung A07 o inareki rong teni mea pui ni pesent de paka ni po yon nam kao wawa antarepon at de A07. Inareki nane a my phone at de 17 ne haki nanako o tapio wari ki tarepon ay ka atauroi nanon peira. Po pa ingai pa yeki o kio kitani.

Iyong ka ne, aray pun ka penyan na rapubusi. Ntay nga po ngayot eh, ito ko na re, etang irakin ka ne ka ngay tayo ka, kunan te pusporo yaro re, pasi na kamehura nung rayay men na rapuyayo kurarapa. Oh, menam tapan ko aray sira may yay si Mion ka aray sa iyong ka ne kunan mariko tangiria, aray pun kunan naro re, te pusporo, iron te, na yere na ito wawa, ay sepon nang.

Put it down.

0: the new super plan. Ayo, ali yon Eric.
1: Ah, kanika urungay ko, mati ka wa the new super plan.
0: Yani ying, narumay yung sunin tayo super plan. Yakan na ngay kay ko ni Garo ko. Ayo the plan, ali yon Eric. Ayo, kanika, wala Eric, nalikapungan na nara super plan si nanabuita tara ako urungay ko. Nanabuita, tagiga pay tata. Tebuina tanga di minisyon di tete ki di semis.
1: Ki, karikia to wana point to noa di gigabait ng data. O ni mefupo di minisyon di tete ki di SMS, nsi te nua di tarapo na inanon wapi mewa siyawa.
0: Ay, ari, ori ya, sta, to wana di bok. O, rin ay tabi wari ki sumo plan na kayan ako. O, yay di yenswa, aki ko na kaila kinako yay, ipugin di buroya rang kakawa kayo, the new super plan.

0: No, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako ang ken, imaan ta kaway.
1: Nego, ugin tira pa na kikarin ako ang ken, ang kayyepe na kanuana.
0: Ipukin ang papunta pin mamengi, na ngayon kawakin na, ipukin isakin na pin, e kilpes te pupo to.

0: Melody, Menang Kampana, I Want a Home. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Want a Phone? Yain kaya napakan po, Want a Phone? I want to meteroy na rin de Samsung at AO6, nipon at ipubuhapi meriwew. Ayay rin na bina, anakis, ayay kaya po na.
1: Yan, kami po na nga kive na bina ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. AO7, ay wabubuha tipi meriwew po ng kay. Apun po na roy, wabubuha ni bibi meriwew. Kawaran nan, temoto hi 14 at tipubuha tipi meriwew. ZTE 835. Tepupuwa na mapi meruwaiwa po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. A po na roy, punung wabubuwa na mapi meruwaiwa. Tinubia TV80 Max, wabubuwa bi meruwaiwa po ng kay. A po na roy may maina, wabubuwa, ono bi meruwaiwa.
1: Anaya, anaya, ngayamuante ka nga nga mwota phone na hanike.
2: Show me poko. E wabupu wapu imeruwa wa tetara pona. Ankai, ya pupu kita wana kon wabupu wapu imeruwa wa. Tablets ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun pupu kita wana kon tini pupu wani mea pu imeruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupu wapu imeruwa wa. O na pupu kita wana, pupu kita wana kon ono pupu wani mea pu itetara. Kapu ankai wawa te Samsung A07, o ina reki rong tini mea pu inipeira.

Awane te to ware ten tapani tapa wa me kuna na. Ayasan ani po na ko ante te mane ane ke me te me to ansi kuni me un kuna na me panana erangin tangiroi. Ngayere men nam tapani ko ngora me yei me ni kuna te to ware tapani tapa wa. Aya karo koira roi na ratai sa wata kina kon pon te pi me wo wang kai. Te awa te pi me wo wa. Naro ne ko panta tana yei yei erisina. Mangata roi. Te isi ko me tai en rongorongo i ka po rongorongo na pem de pete peke atu an nape akia ka te ime tuan kai ni ka kata uroa ki ni pe ronga ki men na naru ni kariki rongorongo panan kiri pes sinangan te te ware Brian taki me te itan nape kanuan te inga ponga yu na koi men nam tapane kua ngurame yei.